0: Come, Jessica, see where you dig it, Amahon, the Borisikum could come and Dimbamba did a doing Quamacum's kick to dinner, Zibori Tiago, the Monican Zunga. Cesar Zi Limpopo Provinci, Tia Doro Paziki, Jessica Tessina Goha, Ombapira Nasit, Africa Kian, Anahoya, Din Quina, Cesar Kuo Kaitam, Borisana. Department de Benelance Sake no Choku ani Quina Kanae Zarot Arikon Sesa Ziahanka Provincial Garapulsa di Commissaris Ecclesica Nuama dea Provinci Aninza General Manior Dian Skippersi Angaratin Sesa di Hanaya Mago Comga di Quanehe Vete Mungo Zauka itatin Kaumaga Arako Sit Africa Kika di Quina Dota Mbapira Zindo Quizica Musikia Kanago Territa. President Cyril Ramaphosa angkati South Africa ki din Toyota angkwena seri di tauka 3.4 miliard randi size si kasi tauka sena tingu siki ho di ngom ani anza tinza senzi shwiri sena ngotam tresika tau ni saka wina kwa iya zarok aizi khazi hei seti Muna mo siri kuwa ki na bisa kiti aki tauka ko kwena ndi taha. Ramaphosa atla ka iti tauku ikwe siya ko teta. Vido ki kai kuji tesi na ti ki aki tauku ita ti kwa hautu di ngomka kwa na ye ndauta iya gurita. Siri tau ni saa wu kwanya bisa kiti aki tauka ko kwena kana he ngkoji atla ko te karati. Toyota si tau tuwe derbandi ki tese na tinki ngkhoji khaji akam sika COVID-19 juanga he swiri sena hiki yuli ngkwema tuwelesin yene ntuenda akam sika nyama ko zarot aita tese na hiki khanaji kha swiri sena hiki kwa Zulu Natal Provinci ki bara tau ni saa tuwa ko khuji akikiri ka akam ziki Kheri orora mabosa ankara ting zarotla ya khasi he e zauka dangoji a inwonsiki nyama ko tia nga uziki shwirika nuhautua a nyuma kong a unkwena zarotla ya zitama koma ko kumwa guta. Borie kwa te kwe sika tomka ko nangze ku aneje kumwa ko ha. Eka te yin o yin kwe a tsa ti an gu a tsirika no kwe san o kwa dia Woskapo Provinci siki Mpumalanga kwa diso ta kisen dia ki. Nya kwe a khadi oma o gin a hangu ta kwe a mda tswane ta kite ka am kwe leni ki tsa ti. Kwe ni ba ministere tsirika ani kwaiko te mako Zolile Burns Kamase. Akaratin jarok aizi na mkuma kai kwe khaksi ndauta kwa diso mtuwa di nandeta kwa iskuziki teko mtsasi kwe kuise na di. Te borisi kheri oe. Fari ena kda stati Amerika kwe na khana seisika. Khe amko kwa kukara kumusen kwe Iran musiki takuruti ni ngho jinsi na kuha strati hormusi kwe ngo manda itam. Fari ina kre stati Amerika kwe si kao ka uroku ya ana manda kako na akati Iran si khe amkwe khasi ya guana mkaka haa sentam. Iran musika bori kako amkwe na khanahe kukote kwanu tia ngu hoji. Khe am sinati brekhe am trinzi kwae o konga ozi no frae zi sinu kwa wa konga ozi tam. Amerika khana ani e eilandi kishim takkite kutuwa strati hormusi kweki khe am sa awasi ya khwati ya ha na ki kweu ni sa keren kraha takkite kwe zao kai kuhaim. Kheri uro iranwe khana he e. Amerika si ame ngu ta kwe kuveti no barin ki khe ama dim. Ike ko jinsi na ten kamsi ki kao kwe ki siyewe di kwe a o dim. E te siyewe di bori si kheri uwe. Kame te ki siya ko akhri et ama di kwa te tu bori siya te kwa mago XK FM ki.
1: koko bilincamo wasese wala wa 5 minute ke kanwa siwa ke xkf m yang ngam wasese koko bilincang ya hanam ke ngum omi fresto magombom fesan ka tiya ke gin ka tiya ke limpopo ya chon kanine ka ngsi gedet ing aga ke jang ke yi he kola khanu ke kamang ngolen gin ci gya ngolen ka ngsi nghim polisa ina ba ke department yi he wa balance sa ke ina ba ke cho ta fisa ka ngi ga giya ka ngam ta ya he wa provinsi ai polisa komisare si general major yan ski persi an ngande ka ngai ke fisa ka ng sa tu mu ko ohu veta ya he wa kam ngul ng ga ngun ga wa plen no si tu kama ku yakam ta president sarong ramaphosa an ngande ke tiota sit africa ta malin ngona ka he wa tin ko ma fir miliar tin ka mali ke wona ke ta kha ke ngul ng ka ng si ku ama kama ku ke don yang huma vi ko maka khabita ka bisi ki akham sung ko ngol ngai hu gwendra khwe ke mali ka hu hana wa ke do ya vi ko ma ko ngat thama khwe Ramaphosa ke wa kang ko ing ngau ka hana ka o ta kang ko ya ki hana ta no ha ki gerwa to ngang e ki cinema ke ya kang he wa don ya je yang he do ngum ka ing hi gyat ka gang ta malin gan hu hana ga ng ge kham gan ge khau hu ya chon ge ke i chi bi sit ko sit ge jala khama khwe ke yo ta ko ang sit ko agi gan ma tho ke der ban khu na he na ki ka i he ke ngau gan ke wa covid 19 de ge khali khama khwe vi ko ma ka la ke wa yuli 2000 ina tu na ke kun sa ta ne sit ge o tswa ji kai chi he na ki ga kholi ke gan ka he wa ko zna tal sit ge ku ke o tswa ji ga kai sim Ramaphosa an ngang daki malik ngang huwa naka ng si ay uzala hansin viko ma si o ka giga si tra wana apanga ngin muli ngang ka ng tani si o ng kalsing ke ton ya kung ngam ka ng kumwa sa tani kwi ng kama kwem ta kang kwi kang hewa kong kawa gwa ng gaga tani gita ahan au kan e ke mwan ho sula ka hewan atak au ke mbalewa yang hewa tradisi na waki kwesan ng nawang wa ke waska bukuna ke mpumalanga Uska bukuna Mpumalanga kwa disom. Ya ta kaya chukic ah ke ya so much o ke dorpa yang he wachun duane ke ogani kuna ke kaleni ya monoke sulam. Ta minister ng hakang ke tradisi vikwa ma zulile bens na mase ta khautumni ke kumtrangut gwa ke hanaka ke ya asoko ito rasi Amerika ka e khane ka wang se ji ki ka ng du ye ding ha ki iranik gi he at in agan he tu mu ku o hu mandala yi wana ke stratu yang he wa homosim america ta yi he wa mandala ka onge hana kang ku da ki ding ha ka ng ngai ke iran to lo pa sa tu mu ku o hu yu ji ti ga he ge at in agan to ka panga ta ka e iran ai hum hana ka ong hana ko hum ta america ta ge da ko kitin ha chi bisi ka he wa si viga chabu trin ya gasi ina ba ke dela kambu ta america ta ne island ya nge wa kesem ke kwantuma strat ya he wa homusi ko itu muku ontin ha ina ba ke gani ko ang he wa keren kara has ko agiga uham iran ko tumni gani khuna america itlo pa ta bisi ke ko uzala ke covid ina ba ke baram khuna iko kitin ham Sitwan ay siwa ki kaw kiting hagang ki kunisam. Nga sige wala awa ah, dira sam kong ngayon.

Ya mi samo so nke ke tsang ke mke wola ntshama qomte ke coffee date ka thanga a qonxa a ta ke ngole thinga o mawa coffee mo a tshing mo a tseke khokoma nka nka wa singe a mhake ngalo a ke sai mo a tshinga totota ku nga sai a qo a ku nga sai ta khwika na he wa sai ka ga a tsha a qo ta a qo a khole ke khokoma nka siving me ka wa nirento ndakh ke konke radu xfm tete masika maqhe ngompo maso.

0: Kamne Jessica Akhiri etiki kama khona ncwadi borishi konga chamene mbabadela dwen kama chamski kikele tatina si bori ekiyago ti Monica Nzunga. Porisana Limpopo Provinsi Kitina, Dri Iri Kwama Kamsiki, 67 Taka Ombapirana, South Africa Kia Kana Yetin Kwina, Sesa Zia Provinsi Kitesna Tin Kamki Ho Tim, Sesa He Tesna Tin Zaruk Aya Swissna Tin Department de Benelan Sesake, Falke no Porisa Kwa Amukunda Kizawa Kukondi Tam. Sesa zikhasi ekanka iti vete ngu tom karanyami ko zauke ka mwaka South Africa he dara te kwena mwako mpapira zia woti tam. Porisa na dao zia kain karakwako kana zia profensi ke kone sa teko sesa ti mpapira a houtuo kurua te kwena na houtuo okiti nande wore tam. Tse sika provincial komisare se siya ngwe General Mayor Jan Schippers Aka ting ki kuji khasiye ngi musiki kaw ni sakhat niya tiyate na porisa na khana anigin aak ae tiyo ngi khoji tama khainsin kita tiyitam. E siki kwa kara khuita e saisi ya khasiye sese gwanam ka hakumago tiya na kho sinatake kha tiyitama kha. Aka ding ye wuk akwe tswa a. Kho senatin tiku na kwedi ten amboronga milnerten sure o kwen kumwa kwe kim. Mboronga e khasien e sika kapsta si mkunda kaika weki khawana kun sentati nkako kwe kwa nge tin kwiri oktua beremki sure ki khatwa kun kwa kwa kwe ya at amahim. Vido a kwa kwa ki tkara hinki nkhozi kwa kwa senahi. Nge u kwa kwa akam sika kamara ki swiri na hikwa kwa kai him mboronga anya ki tama nkwa kwiri zigwana mka kumuse na hiketi kam chaki mboronga he khasi he kuruse nkere him. Seisi a nkwa ki ewa kwe hiya hano borg toko ki kwa rakwa hiin kaa sikiti tuna khana zi a kwa kuzi a kuna o kazi ki kaa kai him. Ran vater da kisen aungkwena saadzi zauka kwanahe khasien e sika nyam sentatien Johannesburg doropaiki uka tiya nga oji osara te tinkim. Kraha di tsiria kwanaka Ranberg aungkwena eikinofu pomba stasi sa pomba oikwekim kain senatim. Johannesburg vater da kisna kwena uka e sika aangkaratien abasidzi khana nyam karakwatien ha. Zawe khasi e ken kara kun sentam. A tamsi o siki sa kyan ka ko khoji tsega kahe khasi e e sena nyam sena gom. Nga oji uka e sika o sara te tinzi kis na goham. Florida Nuerti, Northcliff, Linden, Honeydew, Lenasia, Orlando, Deep Kluafu, Protea Glen no tu tuwa a doro paziki anakoti mbunga nande tam. Borisi Khiri Oem Pakistan fer Yenagde Stati Amerika kwen Iran tang wakati isa tamu saki kuiku khoji kresi kahinse nako haji khaji he kaiku enyam kainu kahinse ntam ngeti tamziki kren amkuji Iran ki tesinati Iran si kum anga fraizi Amerika si ame basi si Yordania Kuwaiti ma Bahrain takti itiki siyako karo tim. Iranu si anianza ami ania tema kona akati. Kheng amkoji khana kresika kunkarako haa skepaji. Kya kako dawji na mkui a. Nukhasi ya tadzao kaitkoji khana anikingieti kamsika khana kaitinkim. Kho kouni sa anakwain kwena akati Iranu e khana anisika. Houti amkwena ndeta dawji. Zaruk aizi a Yemen ki nyamako kunka sakyate. Nungwe iya de kwanu roi siye da kite nga weki kwa kuzi tama suri senago tam. E te akhiri borisi khiri uem. Kame te ki siya ko din iri amati kwa te ki borisi a te kumago ekska FM game.
1: Fai mani te ki kwa ah ki ekski FM yang hi ahanam kin hum uami. Fresto mangumbu. Polisi ake gilingang hewa Limpopo kona ta driri ke kokobe ngun sezin semen taha yehe kamang ngoleng genzi tu giang ngoleng ngang ikula kanun sekuku ngui ke multidisciplinary kafesa ka ihe provinsi kanini ka ang sigiat in agang ngun. Kafesa ka ang sigita at ingang waka kitan ke department di ihe wabana sasaka Fesang gulupu falka hen waki genikang angka pulisam. Ta akan ngai satu umuku ohung cik tropil ngau sikon ngaya ngulung ngka ngka vita ya hewa. Kamu ngulung ngka gawa ngulung ngka ngawa pulung ngau si ohung kham ngga ya con. Ta pulisa ta pulung ngga kua kaku gato ka fesa ke provinsi ngaya con. Yi geda at ing a agang kwa he yi he. Wa klik om. Kei kanung mena waki yi he gen u. Sigeko at kamsang ta provinsi, komisarisi, general mayor, yan, skippers, ang nga ke, wala, kawa sige at kamsang ke ang uling ng ka kikako agawa, kawang la ta pulisa ng halimang ng, kawa ivi ko mamaku, gulit kamako ta, chikat sigang ka ohong kulam, ta fesa ka ta kam ya ng chigi ang nuan hokwa stani kita din agi dana di kwa hikam agi ang hawam. Ta diwin ay aha yin hi sigi he a sing u da ki giyan la yang he wa yi gin ko kwa kwe kao nga ina wa ki yi gin ko o kwa ke manol ten ya skola ka ikam ka ng kan giwi da kapsta di gin hong sabasi ka gawin ay ka ng diwin ay may yi ng ki ka hi hum ana kwa yi ektober ki kawa gang ki ka ng ta dawn no yuvi siklo an hoka skola ikin na ta cinema eki kuplan e gita kha nei ki o ke thong si geto kuine te na mi ngka ki kamera ki i subsen la i ku ke om ta kanga ki ka ngau si ge a kham sung u sa cha gi ng sa i si ge a kan ki gin kula sa thogut le khama khwe ta i se ji ning hyon thlak ang gi hing kaw si gi a kham sung u ga ni ni ka ng si gi o di ki khosin e ta sa cha gi hing ki a sa klik klik daw ng ta ka he ran vartar gi a tu muku ong vi kom ka ang he waw jalung ka ga ko ko bin ka ng yo ng na wa ga ling ka tia tia gi nus bar ko nan a kam go gi kulam ta kra kha ya ko gi a panga ke ran vetre ki a ikin hof pomba stasi khunam Yunus Berkhawatre nakam ke hani kang ui taki Jibisi sika ng Sigita apala pala Tsaavi koma kang he Uwano tewa kagam Ta Yibisi sika kwa ting Avi koma kang tan Ahana kang ui taki Kawisi sika ng he waw jala u Ke yivi koma Madan ngut akang em Ta gani ka ngin ha Kuki kaliw kang e Wa Florida North Northcliffe London Honeydew Lenasia, Orlando, Dutluf, Pretoria, excuse Portia Glen, and Nawaki Gun Higim. Mutorasi, Pakistan, America, and Nawaki Irani, Kikon Yahun, Noka Ekani do yet in Aganagan Ulchagan Halek Ay, Onkani, Unkoga Kango E, Aka Mesai Giam, Ta Kanung Un, Yaka Un, Yat in Aganagan Gikahi, Iran. Ki ating ha, eno ki Iran, ilaku uzula ki ating ha ki Amerika, ayi tulupakang ki Jordania, kuvit ino ki Bayran kuna, igi ating agdang. Iran ayi tulupin ki akulika, chibisisi, halimang, gita ki kan hiyata ki yi, kani ang akama kuya, yi chibisisi ka ingi ating agdang, hintani baloku, kain hi ik, balukung tu awu zala kan ole u olu ke gani jing ena waki khasi itene ting ham ta manak om ku tuma tama ku itaki iran geta kham sing u hmm au ti yin he ku akham ga pang ke ye yemen khuna yi o hu zala hmm baluku hmm ke mukalung ga yang wa ruisi i mukusing ting ham kem ke jam kon ikorasi ngasi ke wala watin dalasam kon nem

Yeah, me sama so ngai ke ke kan ke ke wolang ma em sira ke a khengam te ka 15 ke kon ke radu x ka fm te ke mtane ni kwa ta sika ma e ta sa e ka u si si ke a qoqe ya ta ke ke khokuma ngaka di to mqwa radu x ka fm sika ma qaya wolang ma e ma tsu nga wa ti ya sira ke programa a qalam ta ka unta ka ngai ta ke o ngsin ke tsike he mase go qwa tsamisela ke tsuma wa mantela dag tsuma wa mantela xa tsama ka ba mantela ka disamke 7 sister ga mani dampanga tsa tsi tshwanwe ke tsike he a khwasa ya tsike he a sengaya ya tswa a panga tsa ke 7 sister ga mani dampanga tsa tsanga tsike mqwa go khwemo.

0: Mbamba wesento eti nusu tata kwa nsam komsa na ta zara zikasi kati ya tatsi ya tenu tuen khudziti at au sika sam kuwa tenga sika. Tamanu hin ee to a tiswera magu ngu program sikita kutika nga magu to a na ta awa atekia inkara keureta. Nu hiki kuku ihe kuwa dam sika na tir bevar tamia tehe te a nga matu kumkuma awa ekia inkara kawa kuma ataka na kuwa dam sika kriyako.
1: Kalang take tikwa la ki tuisa kwa sangwe mhe ke kwa hi gya hi tike gonsen kan hi ki kumkan ege okuna.
0: Eh atseka kara akimiano ana kha hi akuk e sa ete wo ku ta ku tek ata. Nu khana kha akta wa ko khani mngoma ke he kho sit a o sikitin he. Kwa na khani ma akho ze te ki khara hi te kya kara kta wa ku ta ku kunya ko te tswata. Nu hi tsa o ko khwena kha akta wa ya ko te tsao he qo kara ku ta ku te je kho kaveta. Te tswara dzi tso gya mo kho ko ta ku te qo kho dzi ka vango dzi kitama ka kaveta. Ofu nge asa akho nisho sikite, kusi kahayangu isi tama kwa akho yo, asa asi osi kati, kau sama te ame kati, siye mkati, paka vei ni khodzi na kau khodzi akho zi ak ako tako oveta.
1: Mkata, etiti kwele sika tuana tirbe varder ma, yima ki uti nkang ha kang haki iwa ti tuenga yunga ngu.
0: Aha, ana zeko. Ana ake kwa mkwi zeko, au si of brain. Nta amin uwa ikiaizi. Kwa ne ana muwa aisa kana tsauski akumwa tete tsamsika. Angak aizi yizizi kina akokozi akitinzizi. Tinzi kita. Ana au au sa akokozi akumwa. Kwe kwa ne he. Anzi muwa ata tinikiaizi kakana zekono kana kumwa tete. Nunge ata tsauski kumwa tete tsamsika. Ana nge atsao khone go ikikunwa tete tsamsika wa itati fair caker tamite go enta tsa ga go sikitsu kara mo ntsangu kara mo asusi wo go asusi te akinyam o sikinna kara go nguka mo ka go
1: mka fan caker ki khwasa khunta go ki sing ka watike he ti khangu o nema ma khangu atwisa nema ka la ke ka singa ka watike he a uzela fair caker
0: nu kukam sika afer khruat khlas tamite inta tsau botrata akwe ka khana tsukam mu ka akhu akung khwa atsau kara akhana mu ka sa akhana kya kara mu atebe kam sike nu atsau etsewa ya qukhwena atsan keri dzau awota ko kya kara tsawa angu qewa ita teqo
1: ayo bavarder ta khwa gyati panginqo khama khwe tsipangi ka heka seo tuda kwenqa khama khwe
0: aha akyatse ka kara minyate Lusento hii tok aisika tito ete kusa ata kwa ntsana ngo kirikwa ete ukirisa. Nuhita hii karate ukirisa. Toki iti kago hiki tingongoro hiku oko si e ofu dome ukirinu toko mnu tote anga tiyo te asa mama tseka. Mama tse mtsao kwa ukuma ama hodzi tsa waki te kureta. Aa nuhi eti koma tenu tsa penzie si dome. Nuhi e ziri zin au zikiteko ku ziri musovo he. No nziri musovo hete ko tsawa ke yik edi tsan kya nga sikite no te hi tati ho e ai zi atete ko ka o khoma go sabete ka o tati kwa ne a gona o aye ana a ke ana ko teko
1: kala ngta ke kala khotsa mwi mo gwanza ka muso ge sin a kula ka nqoka n
0: no nci eti do ate ni tsan khara tsinci eto o e re ko ta ko to ki ya gota ti a nga evento go si dome ke to koma reta Nui kite koma ha, koko si dome nye khame hiki guwa he. Toki ma nao are, natang ik au khama di dom anu, dae khama di domata. Re natako ya ako sa aku kato, nataka sa i.
1: Mka, katato watizala kawatike henghe, agu ngema nui, kato watizala sun. Mka, nghe gomagi ya, nikwe kanhewa ngaiga, taa. Ngedema kula ngikang he ngana kwa kang he gya ngeng hai
0: ay atseka karamiyate wesento to nao are khama ko kho ak o wakota no to nao kha ama ki khana on ko khama ko wakho am tsamke khana won ko wakho kwiniji a ta khono tsedzi tama akiti atsao sike
1: mga gara thoda ko khama khwe kang he ngheka Kwenye mhegisinga ku mhika ku mka tota kwa utama kwe. Ya kwa pali mwa ku mne mhegisinga.
0: Aa, ata hinya to su tamana e kani ma akhodzi anke hinke chuk okhodzi unwa to ga khodzi anu chudzi okhodzi nu ak okhodzi wok ehe ak okhodzi kuya tlai kutinzi akhamkhwe kwano tsunu ko wako nu te kuya kote kwete tite te kikeri khwete akhodzi akke uyo sikaha aka khodzi na ak okhodzi tate yo sikaha kwa kha kya ikara nu aka Uzi tama teko kwa na chuk okhodzi azi atunwa. Nu ange ak okhodzi a teko wa govenu akhodzi kaya kha ofun okha unu hambe ango mama ak okho ete hirita. Tako ase na gove akhodzi. Kwe toko mbe nge. Nge mi he e kwe na trombita ak ete tami yako. Nu ti e ti kuya kha kwasnat na oto ande u okho si dome atami yako reta.
1: Okwika la wa kogamba.
0: And when I check a caracuitawate. No cry at our ski take yank at our ekoa yat quitty go tati so. No cry ho he o na, and I'm not the demo to crack and kyao nata, na since a decuta. No tea quena cry ho its own work to anga si quanasica. No at our cloak when at an kyank at a cloak at a cold cry, ekoa eat your anat a quen at unacotak anganzia, comahoveta. No, ata kwante geo kama kama kama kama sa. Ata kwa kote studio sinza kuu sinza.

0: kana tudakwenqa hamakhwe mokugcika uwa onqinga ngenqemekwe ngaxhamakhwe kwaolungisa tsikanghena tir khwaqwa mabake tsikanghena tir bevardir skipanga kwa
1: uticani kuyayixa usuha ani sinsa ada akade te ano taman muwecame sihohwa ekhwa iyakhwe nute komate programs kite tiata ngama kwa tets awe na ta ikara te tonu na go tsitsa o siki kunya go te gore no a go tsente ga te ko ka ga kunya ka ile go kunya siki te ta te te a dzi a qeu na go a dzi of ka go dzi a tsa o siki tinzi ta mate ken kara qeu ta te programs no siki te tiata ngama kwa te no tsamsi kwa na ska tsame te gere ka kwa ya go an ke kara ya go ga bana ga te tsai kwa go
0: itotro sila metalising a te game ditse sika maqeng

0: some exercise at ten idiot. I'm a honey, my tea, Borsi concoctamen, the Mabatra doing comatums kick take the tatina. As he bore a tiago, tea monican sunga. Kwa kara ernubare energy projeke nurkapu profensiki, hasi e nyams and a go mums and tatinki. Kwa kara huiti kraha am. 200 days and sizing goods, ki kras and a go tam. Total energy taktis na huay ha hydra. Opbergen dami de projeke Afrika si to ernubare energy projeke na son kraha ka zaruk aizik anisiki. 216 megawati ane batria di e ane ki swirikako nengi hozi kuiha e ya ki 500 megawati iri size ya kako ta total energy kwena di oa mangali pele a karati proyeke ngom oiti kwana em te sika kraha ho di kasen a kwa matam ziki na ko half din tu zika e a tra da dina ki su sen gata. Exen is a partien e kwama tam sika bori tra kwena bai kuji taho da din khana ani sikin deuta kwa kara khana ani ki kuji yame ko zao ka erita. Bori sa amba pire he swiri sina hi pala pala plas ya kin sina imburunga khosi e khasi e kui sen da din. Exen esi anga de kwa no khuji anki zao ka hinkeji khaji he et erit erisina hi South Africa si porisa anegi zao kuna sisa jia kunkara hinki. Parte ye anga de mbapire he kou kou ta di presidente kawa e aniki ndouta kuiji kwara hinji na khudi kia inkara zao ka nya a kawa e hirita. Na tresika nasnal na ngwa manako tiinkwe a. Michael Biumundi, Parliament de Gite Kokwe Liratungo Mbeni ta bori kak anko nande ta kai kuji tesin da tinje kye kuk eisika kunka go. Dri le sutu mwonga kwa di kwe khos nati mborunga a kawku a tiya kwen an uroko di nga o examples ta kli te Clifflandi Johannesburg kim. Sika ansukwe borgto go siye Johannesburg he mkunda kaika weke mborunga siye tesen dati kamdi kwe kara huiti te a wananako nkye ti kam kwa ji ki kwe na areta ti ki siya ko tawiyo dertin di kwe ono fiertin na tumwa hiki mborunga ho hi kwe a kwa mai mai da kite kwe an orgo tin kao siki khasiye si ko ho sina hi kwa kuji tesina yi muka iti kwa anu chochi khrupu jiti kuhi kwa kwa na ki na meini ya ki omba pira na tia na kana ko tsa saro ko ti hoji ki. Ti borisi khiri uwe. Una mocho ko tema ko organisasi anka di ibola juanga si trahe Democratic Republic Congo ki khasi ya sungara tia kwena kinya mkwati ntkha di tam. Tse sika umwa di drika. Tse uka juanga si tkha di siya nye kawuse na kuham. 305 takangye khusai si tsa kwena khana hee. Tso ku anijia woko hasa tina o taiki oji akonertika khasi esi tam. Dwe deis in de saisi kwa kara njwanga ya khabana kwa kwena kinya mwako khos na di an mwusikip. Kheri uro organisasi anga de kwa na tiya oji. Khaji ya kresi ka mpunga na kihisi na kwa dinji. Choku onga oji ka ana kya ka iti tewe njwanga ya kwa sa tkha veri khata. E te tin eriborisi kheri uwe. Kame teki yalfiri ya siya kwa kamari kwa. Sorry, twalfiri ya kamari kwa te kuborisi ya te kumago. Xka FM ki.
1: 5 minute ke kongwa 10 ke XKFM yang he ahanam ke ngomu wami first of all ngombo ta energy project ke nor ka pun ya chon khani sit ke dat in a jang ta kraha ya ti ke ta ahana ke 200 decimit ga chon total energy ai hidra project yang he get a gang, ke Africa, ya tonas, get a come sing uta ki yawa, preki yang he wakraha wakin, or kamakwe, heku awuzilakam, ke krahan yanguma, ke 216 megawati, kraha wuzila battery, ke takia kuya kawisi si kaku hana ukraha ke 500 megawati, ke wolang ya chung. Kai he total energy sin im mandala, ngau ahana koya kanku imigali. Pale ta prekang in ngai sa tumuku o mukrakhang in muhana u ke wori wa faifiri ke kugbin atu ki in waki half tin ke dugani khuna krakha ke mununga krakha ne dwe muhana u khne khutumni gamkam hanam ta action is a taitam ka ngum jangu ngau aidi atu ko he parti an ndaki yi chibisi sika igia igong ke Palapalang yang hula cikgu kita akhir kamu kui kau sih yang yam kaihi action sa akan hek wakada cipis sih kau ngi gunung ta kita akan ya daki South Africa polisa vikwa madeng langku kiki kau kondisai kui tu mukung gam partai kita angan daki kanung mi kita ka kaihi presiden ayah yunga vikwa mupangak oyi Kuga tu moku o hm gum kakaugan kuya kunisa, kik eng hm gyana kuin e, kitibisik ang he, yke kakama vita, kuge om. Exen sa, ingulin, akak o Michael Bumon, enawake parlamende, vikum pangak o le rato ngobeni, ta jangun nawya, ng sanggigitan at am. Ta lesuduk on idri, sigin hitagin am. Keng le yang he a uwa to kaisin ai tra ke jumper sin ia gamsi ke galika he wa Cleveland ke Johannesburg kuna ta kai kam ka ngsak de gita satu mu ko sise o yi a to sin e ke Johannesburg en ke mus be sim yi ke ke ngam ge na ko in e ta ngulupu ying he wa ngai ke in ho ta ngai dang ke kong ke giang la ke kunisa ko he tron i dir tini Kita kan A14 ke Sakwim, dan kalau oyeng ke kuah main-main ya gamsi, tak siungin hari dengan am, dan tingkah kita am, kaya sejak amak kakak kua to Sakwim, kaya he sejak nua Sakwim ke A, ke ying he wajah cingulupum, he ku agia mining ya agabam, ikorasin, oleh mengco organisasi kita vizalang ya. Ke ebola kai ka ngi gya hanau ka ke Democratic Republic of Congo ak ka thoni u gan em ta ka wasi gya kham sung u ka wa ngole ngai hm ke dri ka tung na ka thlo na kham ko ke record ka wasi gya kham sung ko ka ta kaung den den 5 ta ga disin ji 3 yin he ske won ngwa kai ka ng yin no ni dibita jala ka ta yi a khon ti ki ka wa kam ta kaung ti bi disin di si thwa sten ni kale ki won ngwa kai ka kaihe organisasi a ai kangku ye gan he an network ta ikai singku ke kawa ai ka ke bunga eng hale wa yi eng hale mang to ku ku tsa wa cho talam ku ge wona chom na sike wala awa 12 ndera sam kong

gebore vir kind so muso musie gingam ke woli wala kom teke tini kwa 16 minute ke konke radio XK FM mola kita kom teke wala ke kham ke afite ka nqa mqo program ke tsa Afrika ga ma nge tswa nqa mukugi ka go nqa teng a tsane yangi a jwa bunga ke woli wa mi a elimi a ritsli and jigam gisin kwa kam gira tswa di 17 de July 2020 ka qhisi ka nqa ke aqala u dom ke a qam ma nge tswa nqa and jigam gisin kwa mgi ta fita ka nqa mqo program so muku giga ku nqa teng a tsane programming mu hagi a komisela nqa wa woli a kwa mke ndeme a program anje kam gesin kwa kam giri khama mko shmano nge a khabishi ta shmano nga mchi gigi afiti ka nga ba ka gita kwa mtiki ka ba wola e kre mgi nga hi ki dewe chi gigi ta kre akwi skola ki diar di kwartal kwa chwa nga muku giga ku nga yi vilu nga saka kre giga te nga nga waga nga anje kam gigi gesin kwa ki julai ya fakansya gita tota ku ki gang khama kwe yegede ke tsade beke khanugo kan sia ehe de bege totu ke sangam ke hela drive ka atswang ta muku ge ka khe dibe ka sing he vilungi sa ka kaluto am ge dar de kwarta atswang muku ge ale dom ko kuma ge kong ge radio escape m tigbe ge tasi ka makai muku ge ka sa ka khisi ge ta agmi angwa ya ateke ka wala tigbe ge ang a wa yal iri mara khona wala yal firi qawi mti digi ta journal a program journal program atsang anje kam gesen ko ta ba di 17 de ta guma wa di 18 de guma kita kom ke guma wa Nelson Mandela ka mtama ka khisi kan tini ang hokka wa mke chimusin lagi tsang muku gi ka ku le gum ko kuma mati sa muku gi ka saka ki ko ngira radio XK FM ateke am khagi a gum ang wa teke mti gi a khama ko khawisi program yang wa warisan mudwit a program che kam ge asam thak a program laga chang agita a wa chige mukuge ga kwe chusin he u go ba chi khwang me maskin lemang ge he a thang ma ting ke chi khwa ngin la doni khona wa ka ng he ma thu sam ku ge ga sa wa silam magita kwa jwa kham go bunga wa se ma le gom ko khoma ge kong ke radio XK FM igida siga mangomi a elimi a ritsli nga woli watina tege ngosi meta gani ga wala chigiga ang ima awa iyan iri hing hamgita a chino kwe nang nakwa chimpi ni chua agum ang ngom program giga ngom nang hum hum magi kwa gami kikong o imagi kwa chigami kikong matina atwisa mukugi kakwe kwa ngawa bunga raya chimusi ima agum ang ngawa program giga ng gita sa fita tadura chigira sa kwe program akalutam ki wala msunga ngki ya chong.

Druam farlora wa musunga si gege ngamke wala si wala gita kom teke kini kawa drin tuenda khmanita ki kongke radio XK FM simbui gita kom kem chog angwa ko program ya ge kom ke dami ai program ka khisi kang ka angwa angkang wa ke wala sin ki chang anji kam ge sun kom ke mege khama msumanu yang ge khabishim sumanu nu ya ng he ko khati ge ge agawa gita kom ke kawa wala e ngeng ke skola afakansi kha ge tong tam khati ge a fitika ngwa skola bilunga sara gita tin agang chimusi ng skola mhi mugu giga oba nga kapala pala pala pala ka tuna tin ege skola a chigde e diar de kwartal mugu giga chigde diuka ku chu wa anji kam ge singe fakan sikha ge tang tang skola kwartal ka je a ku ku ka ka ka gita kom ke ka wa wola ye a skola ma khadwi hi mugu giga ka ege tsige ya ngu a ngu ngwa ngwa ka kwa e ke abilunga sa muku tre tsige ge ka guka teng a ngu ka bisi si ke ga kom ke break ka ka yang dwe a gi gi guke ka ge to ta chimba kha muku dibi ka gi ka sing hi abilunga sa er te vi kem ge dang hi ta kwa gi ga kwa ga kwa ga wa challenge ji da ma ji chimu si ng he a do kha nga tu for ka skola tin ge to ni ni oi a do kha nga tu he a for berai tuna ka ke skola ka dibiga ko chik gaya gira so ta ha chi jelasun muku gi ga ngung ga ma ta angung ke a fisi se khason te he chi ge a ngin a ga khason te tu atke gi thoda ko khama ko usiu ka gya kom ke mge ta ngi fakan si chang skola skola wola ku kwa tu ya ko ko mang furu ka twika ogam chia sung jala ka ke skola mku gi ka chia pala pala tuna ka ke chia ang tu mku gi ka chia skola ta fakan chi chang he anje kam tene gesung ko ang he ka kang kwa ka khong khoi kung gi khoku mang ke ha ga fakan chi ta ma atu tu ta cha ga mi go ta yela drive ka ke ka chang ndi ge mka kwa chi ke kwa ka du ra kha von u ka ke khoku mang chuka kali chuka ka tutuka se tuturuka tsafa a goke ha to tutuka tsa skola ka wola ta mazi tsegeng hey te ke wola tsa dubite ke kham ya apani nga wa a tse o nku tsa wa a khoku mang wola yang wa skola ke ding awa ka kita kom te ke fer a ga tsike he ntene ge sa ngolo tin me ka khakhama tsing hi u mchi ma kanda wolwi si sa ge to ko wa nga khoku mang dani kana khoku mang a te uke kanda gu fur kamu ku ge kagga dawa dhang he ge achu ka ge kom ki nna hun panga nga wa wola musin he u ti a ge a u kwa ngi ko kuma ngi aka wola nke du wola ye wa agu aka wola rutina ya la pani nga tgeng hun kham ye ge thora go kham ko se u he a kwa sa kham ko nga wa ke a skola der de kwarta a skola mu ku diwi ka ti de ge ka ku hun wa wa ge da siti ge du hanu khu aga tsa du gira thora ko khama ko sio ge chimaka ge cha khama a kha shonti ti gani kona he anga ba tene chike a vilungi sa a academy se forder aga gani kona hanu khu du aga khu tsa ga ka ngi ke hanu khu res ke ang kam u wa khu ke ang ngi kam u wa khu ke ang ngi amuku ge ka tutoka ge ka lungisa a skola vi kwa ma ka ge ka tutoka first time u ngira sa ge dibing kwa at a khanu khugu ofuge kwa wana khanu kho risking gita gya bieter khashon teti tatini kwa dun khut ki skola vi kwa ma ka gita khat ki agita gya bieter mana aka tia kwa lungisa kwa a skola vi kwa ma ka kham u kwa a mana takatina fer bieter u a mana aka khashon teti afitika nga wasu u a gugut a wola waka ke rutina ke aka ke khanu khu wola e age kwa tsago hang af kanda dawa khaba amuri kai age ta ngum ka tsige agu hu tsanga wola a ngi a van a ngi a e a ngi a machi tswa nga kwa tsago a kwa tsakama da machi tswa kwa tsago a kwa tsago ke a ngi wola step telak skwa tswa ka a kwa khama agu tsa wola kala dia mo wati tsongwa tsaka kuwa afonike alarm ka tla to ko he alarm wa gam tsawa a ange amati tsomso tsiti ti kwa muni mengwa a tshutuka tsabitswa
precise data ang amuni kage bisliti gima ata tsawa di ama kwa wuzela alarm di kalmang ma kwa tu si kwa awala la ta kwa tsakama ang hi hega ang hi tige amuni kage kala ta ang hi am gu ama ani kwa tsagu he ang hi tige ang kung a pala pala tuna ta kwa ang tige ka ke a ngumka tige a aye gu kunta aya wola atege wola e ang hi ke a kana koko mang apani nga wakage ku tsatsang tsawa hm pala pala ka a skola kabi sisi gita a ukhama kabi sisi ka agi kwa u fur di titi fur ka agi gagawa dan hege a chu kan e ke lati tsa u fu di u lati chu chimba e ka wa skola aka wola agi tan hi fakansi gani kuna wala e agi kwa tsa even kama navi ke gani kuna ngari ka aguma navi ke ta makata khama lati chofu mata sin sin sin mi tv programa e aga ba kawem chiti dai mata sin sin sin tv programa ta u du khama lati tsa aguma navi ke ta kula tske magia ofu kula ko magia wa agi ta kula ka besli ta mazi chimbo e agi ngi he kawa ngi ke guma kawa skola apringa wa angi awola ehe a kwa a kikwa awola ya ehe akhmani gigatsa gigawana khanu khugugatsa nguma kuba tshekoma ngitsho ka ngudichwa gqoke khokoma ng ka tsoge ka tutuka ujela a eka qhelati wa skola ngita sing takeke ka jeka ngiko ka teni buisa kwa ka jeka ngke skola kwartal derde kwartala dewe wisi si si tuwa tula ti dawa ngkwa kiwi ono daha avisa ha ofu ono daha lati tim. Takanga gita kom, tiki kabatski gitu da kui hama ko usio mgi sing. Mchwa matu isa mku giga kui wa chimu singi chwa ngun. Angun aga ngun kaka tini gita wa mso mke ehe agya Adewe ki kita kongkang sama verkang tini gita akala utwa mke. Adawa ngun asing sun u handa wa chorho handa wa ge ku wana khanu ku mke gya van ka gita thoda ku kama ko shoke ya khasun titi gani kuna ci an hun au ku ge ci kan gya kam u kuma fiti kan ngama kan da kuma ngin ke ci he ofu da wa ge a o kana gu he a cha skola mgira sun tiki me ko on hal man de wici ka wana on biti ge skola kuna ka ge ka tagatin wa ci wa ci jelasun van ka ge da mu kuma de we dabang nung ta gira sa dewi ko ma on bete ko kuma ngati ni a uyi mana ka da bagi ka tutu ci gege ka khaba ka ngalung sa tutu ta gita konsentrira klasing ta aci ci khabi ci o mhamani ging sin khaba ka malulu ma ka agi ko wana agi a o da opri ngo kuma ng ya ka wa ci ngi ka gu ko da wana agi gege ci anga ma gunga ko mang khali ngi ta ka ci ngo gu ka ci skola even khaba ka ci dan na klasing ya ko agi ka konsentrir tula ya tun ka probier konsentrir ta ma ji guin la ngi ta ngu da ba ta da ban in hwa gita kuma gwin in ko giga tota kuma ya vilungi sara ci singa ci tela kan tin kuwa vindiga de wiki de wi ai vilungi sa skola vi kuma magiga toto ka o ta mtini gingsin ci musin lagi chwang cha ma tu sa mu giga o ka kwasa o kwanga de wiki ci maga ga kama gunga ni kuna gita sa a ci singa wa da wa gya da wa sorho da wa tin gigu chungu wan du mutsnga tena kwasa kama kwenye dawa ke dawa energy levels tatini anga kau dawa amana tutru ku konsentri ra klasi ng vanchimba ehe gu kula dawa ang ng katini watsige he ang unga dawa mkugi ka utang ka kwa ka uta dawa dawa mungu wa stada ha even kwa kalungu sa cha kwa ng uka verstan kama ng ka uta ng waka susunyama on kama ng ka utang ng ta ng kwa dawa ng kwa ng watu chagu kwa da wala wisisi ya ng waka ng na ubu katine ang dawa ng iba dawa ng kula gu kamtene ong an muda kamdewe mdewe gi ku chagu kwa da wala na wala for all data ehe skola gi ang uinka kajaba u dawa ng ngi dawa ng ng on dawa tutruku konsentrera ya skola vikwama mugugika kwe chusun hi uka wase sika hanka sing u chige he adewe ki kika sing tena tuisa mugugika kwe chukwasa u kwanga wa dewe chimbe dewe chigige akwi yi dehar de kwartaw ke skola vi lungisa mugugika kwe tena ga ng wa kakukuma si kamko tene gen kwasa awala sing chimu si kagire tom kura ang program ke gang gita sa fita ta dura ci dira sa ko program tena akalu tom ke ulang msunga ke ya chang FK

0: Nguya nma namka e nga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki nkwaka. Mandela kho khale ya kula mutana nam chika ya kesila kulin. Ka ngantake ka nga ka mpuli nga mu sang muka hana chitwa yi e muka o chitwa yi e kula chike ikwa wana o iyo wahutu. Chika la waka hanke e muke longisa mubaya Mandela. Kanenika nga Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana hege chika e ya ke utabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli nga katani ko yoyan agang henga oke spiritu ya e ya wa tamuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke chike e hege chipangi ngauka ke panga kaju ke nga kawa ng ake simuka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tam wisisi muku uha Madela akam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwema hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chitwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ngwisisi ya ke ngwachua
1: Long live
0: the spirit of Madiba.

Segi ya muso ngege ge ngamke muli wala komte ke tine tonwa 55 minute ke konke radio X5M mwala gita kwamu ke katang supam ke mnete ngakwame mwonchi gege kwe kama mko wala ngui ya nguwa tigge wa yalf iri ngaiwe wala tigge ge angam awa yalfu chimusila gita kwamte ke mchigge gede kama mko program ya nga kawisim wala wa yalf iri ngaiwe program ngwe tene akala utwam hoke wala sila ya gya kom ke journal a program ka khisi ka ntene si gwe a ngoka o mke chimusi lagi chwang muku ge go le gwa mkhoma ge konge radio x ka fm nchi dige ta sa ka ngosi ke ya gya u khamam ke chimusi lagi chwang tama ama tege bunga mo hege go le gwa mko khoma ke program ke twisa muku ge ga sa u ka khisi ka ge ge u khamam ke vilunga sa gari khuna anje kam ge asinkwa ke Shumanu mkegele kama shumanu waga kawishi. Ta shumanu nui ya mchigigi afidika nga waka gita uwa. Ya ihi dewe tkhidiwi chigigi hea ngui skola. Ke ihi deharde kwartal skola vilungi sa muku tkhigiga kwe tkagang. Ta kawa chibwa kawa chike gitura kwe kama kwisio. Nga wage skola mhe. Nga wage adewe kikikla sing sing unga mdewe. Kika tima mdewe gita nwe dakha muku kikuchu pala pala. Ka ngu gawa gawa ka abdewe. Ke skola adewe kachigigi kuchu kwe kwartal nga chigde ke yachwa ngu. Wa kakulu masi ngam gita ngwe sa program ang chibusi. Mchu a gmin ang ngam program ke gang. Mwa gira sa fita. Tego la chigda kam. Mchigira sa kwe he program ngwa chigde ge he a kala utuwa mhu.

briefy in a bottle wa mosong nga nghe purple moon dreamer ge ge ngamke muli wala akom teke yao fika wa season 50 mani teke konke radio xka fm wala gita kom kika tan supam ke mani teke akwame ye mchu ag nga mkupur khurama ate ke mchigge ge akama wala ngin kwa chigge hewa dolfirin kwi kawala chigge ge angam awa dolfu Wali lagi tak kom ke mkati degre kama program ngi khosi dolfir wala nagam ci degi ko sa to dolfir ngam program ten kita kala utwa ki wala silam ku khosi program ya ge kom ke ce bunga ci sa tong ki ngi tam ama de ke bunga moy ge ku ge le dom ko kama ke wala msa ngi chwa ngi thu sam ku ge sa ka khosi ka ngi ge u khom ke nelson mandela ay ngum kama ka wa ngum kam ci wa si ma si akala utwa mu muku giga o wakange ngokong wa mke mprogram ya chwang chimusi ng mko gira ngore gmeng program ke gang gita sa fita tagola chiga kam nagam chiga giga sa tom ko to alfirin ng chiga sa kwe program ng hwa chiga ge he a tala utuwa muhum

0: em yang he ahanam ki ngamu ami fresto mangumbu ajudan ofisir ke polisa bong geleni pangkase ta madlanga komisi yakdik nga ta ki yakki ali khama khwi ke ki sa ki kuken ka amali ka he wa 500 yena firta kha kilogram ke tibilisin yena tunda kha ta falkan ayim blewa ke potsum stone ta sigich asuyam pangase ke wati chwa askis ke wa chwa ya ehe kukwini ke isipingo ya police station ya kinosiwa ke wa falkan ayim blewa ke potsum stone ya agani kunam kumisi kaitamka ngite ni gigile sa vanga khatia ke chipsika hegi a wa ngliya ke potsum stum ya dwelem cham ta dang fesa sigi khon agdan ki khatia ya he uam go sok o Suleiman Karim muko ogi kham sam pangase ya khatia a wa ka he lieutenant colonel Gavin Jacobs ya he wa falcon ai vikomat in aka gudan ta kugi giga khamsung u na kugi giga kunisa u ka fisa ke simtu na kan aya saku ya kigia kokain ke ko ai sikin o ya kin suya e ki kuin ta tani telefoni ke fotu ya ki kuplam tachide ke ganika he wa kailicha ke of ya ganikuna ke kapu ya to ate ke thau fai fi kastigo se ke hanaya ke dolem yang kwa ina waki ke malik ga kuch au jawam tang ui hanak au ke falka ke ganikuna zinji hani ang da ke akhan sis taka khawa ke tuizen yalfu se ke gote ke am takawa ke hen kan mang vi koma panga ka ong fesa ka igigit adana ke chu ke kerin of ke ya gani khuna si ke wana tu na tin 70 ta ka dc ne men dak ka tableti hm chi ke tiwe ko ma 8 kg te ki na waki 1.8 million ka malin ta hofu ta kastiko a i ge ta ke kum ta ya to fa fin ya chang si ge ta a kham sung u ya ki ko e ya gri a gi ya he no men a tene ge ch u ko e se tsung na ko ti sha mu ku u a gani gi hm ene waki bunga ga vikoma etene atisa muku ong panga ene waki ko esigri a khamsung o ya ki matisa chinji ki tsening tikoku om ta kawasi ki a khamsung u chibisi sika ng ka ching wa 5.3 million ka mali statu tene sigi ta kuking yam ta pen sit african italy arati ahna khama khuya yi kwa khwe ke ngmi ge ahna win e ke ti thwa ta si ge ta ku asing wi thama khwe ka wa si ge a kham sing ki thali nga ke ka hi ku atang ka wa ke eng hle mang tu tu si ge he at in a jan ka guli ka yi sing he ku la khanu ki kam ngore ge ji ge yang lu ka pan salap ang da ke ku la ji thoi ya he plin na wa si ng ti thama khwe ti nga ki ka ng ka wa si ge a kham sing u a kwa khwe he na ba ki ka wi si ang hia wa yi ongatama kwe ke thali ganga kai higi angkhubam mandalang au ke pansalapu yang he uwa kyo baka se soka ang daki Africa thali ki kai hi thoklu angkhubam kowa chige higi akhak kangya ki kulitima iya ki kam kham ngumtola si eran a yi tropa ang daki America ta ko he chibisi sitko agika mandala ki sira khunai gita kiting ham ta lumai gita an da ki ka ki watin haka ngi sitko ki ngai ki al ten fun ya gani khuna ta ka wa chi ki sigatin ha ka nga ki ka ng thwa yi hi wa iran ai tulopa ki kamcha dang ki kong ku ki ai kau ki ding hagi ki kun sam ta ka wa sigi a khamsung o vangat ga ding ha ki wa seria nga ki ka ng America khotem ni sezi ke du a chon ke tropa ko hi ku at ing evi koma ke gana ke iran khunai khotem ni ge ku ke ting ham ta towa america o syria ke ting haka ng i ken ya ke juma ke ting age gan ta tropa ke gan ka he wa jordania kunang halman ge ya ta ki yi ta iran a ying ngok ke diri ka ge tin hakan e yi ki thatam ta kulaji thoying skin ya o nan ki kunisam ngasi ko la yen du sam ko ngim
1: Kamme Jessica 12 rit amago 5 ramen desingero anncete borisi komkatsamente mbabadira duen xa uqamski qiqrita tina usibori eqiyago ti Monica Nzunga adjutant officer polisa kidzawa kwambongeleni mpangase madlanga komisi kwena ki ankara tin khamatsuni sa a arona corona khwati komkate borije kokain Serie A 541 kilogram kwe 2021 sika falke kwa dikandwere kisi kouka hiye tsaansi na hita. Pangase an karatini kwe a inko kainita kite dolem se isi pingo. Polis tasi sika siguya kwa falke dikandwere ka Port Sepston ka uwa hiya borunga ki kouka hita. Komisina sika khana ania nyam ka kai kuen khosi mborunga ke kunka tati pot sepsten ke dolem se tsanse na hikim ansu ku jikhaji engi sin kam sika kana ino besa khiti a kuhi kara ye kwea Suleiman Karim ta ke tem de ta kai ku ji kun sena tim pangase an ka tiltinan konalera given Jacobsi falke kadi kan dwere ki teko Mborunga a sesa hima khameng mborunga he sesa hinta am sesa jiki 720 ka saka ko kain da kite dolem se dia sigui ko kwere hinta fon a wo sina hi fota ka hin jim ka sama ko ko jinde an kan dwere ki tsa sina hi rita Bako kwea kayelita si mkunda kaika ue kapse flakteki Foyifu kuri saisi zire ka ngota kiaro na khoyti dolem se di tsaan kong karako sere di kien kara zao ka nyanzi ki. Kuya maklo kwe falke ngam kwe na ki zinzi hani an kara di akhan se staka kuri gwako kwa tuwere sin yalfu si ka kho se na hitam. Pori sa ki zawa kwa na sesa di a ngusi di aya ki siya kwa kan kara hi kene loth tak tite ki mendrek si tak tite dolem se a 287 dia siako wo senahim 2,8 kilogram di tek ano 1,8 kilogram. Sorry, miljoen randi saisi di siri tama wo senahim. Wofuna aakara di ngisi jiri si ka kiaro kuji khaji e foifu kuri saisi ya ahe si ko tuwa kuyo ahe tegu. A o tai ki aya ki kwara ko taka kuwa te veti jiri kuji ahe wogum. Bungan an orogoti na ki akun kao ka khoji swiri senu a khoji ehe zao ka no kai kuji ta khoi ko muu ka isi jaro kai zindo ta chinza sinagori ta. Pansit Afrikaanset dama a tema klorati na khana koro koro senzi ya kuya ku angakrati tse sika dam a kwe kuya teka Khoi kuji nyama ko swiri sena te kim. Twe twe jingi ya ti ncham sika desi na ti omba pira na South Africa ki ana hiya ti nkwe na ki. Pan salbu an kara ti kwe a kham kuya te dang maka. Mui ku am koma a ki hai kham ziki khun kai ti be tam. O nkwe pan salbu am kwe na ki te ko ki o baka se ho soka. An kara ti Afrika ki ana go ti nkwe na. Kaya kam sika cha mungu kawe ange nyum komai dam hee kuya tinu ama maka kwara ko yahi na ama maki te kwewe tata. Ti borisi khiri oe. Iran si ami anya ki te maklo na Amerika si kuya akha waklo ngu ta kwe siria ki tihe kre ama ku karuti. Amina aga di nkhe amkwe altanfta kite ki tesina dihe. Kwe ku kre amku a Iran si di ami a tam e saisi kawiyo o di nkwana sikim. Nyamka kre amkwe nga Siria ngusi ki tesina di Amerika seisi oro twa ku karat huji a ami basi si di Iran ki tinzi ki karo di nkim. Amerika of Siria da nkhe amkwe hisina da ki khana kwezi a kakaratavim. Amina Jordan ya ta qite musi kitina khana dia ya ku angrata dri di tun a ka fry a khana ki siko iran mu ka twa di a paro ta dam tsa sika tsoni sa khwena thong go dzina o go dzin ka go di test na ta ki tsa o tsa sen veri ga ha e te tal firi borisi feri o em tsa me te ki en ire tsa am na te ki borisi te kom sa nge xka fm ki

yamisa moso nqa ngse ge ngamuke uli wala komti ke 12 tama 15 minute ke konke radio xk fm chimbui mwala gita komke mtini giro chwa gumi angawa program ya gya komke chibunga chusha tunki ngay program kakwisi katini mwa isamtua awala singi chwa agita ukama chimbaga ukama ngay aga khasun titi muku giga kwe chusin hi uke chwa aga chwa challenge chigi ta kwa chigi age ngol mga ma chigi gita agi kakwi ngol mga chigi gita agi kacho ofu stresi chi taga wa chige hi thwa kwa afetir kama kwe u fral khu ngin dani khuna van ka thoda gira ka ake nkhi ke he a thoda ngin wa lienga ufu kakwi ufu kacho ta chimu si ka kwa afetir kama kwe u khu ngin dani khuna fral stresi chi ke depresi ha thwa ngin ka ke a thwa van ka ka gita afetir a ngin tegi ke akka kula ka hankang atama ke wa rikse nga wa amu ku giga ka nging hula ofa gira ka ake ka kahi tamu ku chu sing hi u ka wisi si ka hankang gita ka u kama chwa aga chwa ng sing hi chige ha nging ka sun titi ge ng kama ku kwa seo heke chige apandi nga wa agi hong kulu u kuma a nging ka sun titi ime chimba ehe ama gigi kama a stresi aga chofu challenge nga chige a chwa giga chwa ng hika kwa agida gigi kama guku mga tuwa kage kakwi ka tuwa kage nkai kama nga agita sekal kama ku unga wa chiwisi sike he anho kong wa akwa kika chwa ng akwa akakwa tuwa ka ngulika e chika waka kuka neglect ke wa bilangri ki chivan ka nga inga ikala ka hong anho kiwika nga akwa taka nga nga kama kwe age singhi u kegea kama ke shoki kwa nga chwanja aga kukulu uwa chige he anwa u umuku giga dil u kwa nga stresa taka tene gete kwa afektir u kukwa giga chwa nga kanga nga ke he a ngi kwa a kwi chiga kanga nga ika hong wale wisi sa ata hong gita nga wa a kwi kato kato kicha giga nga nga a gita ut ka gita u ka he a tuwa sing he u aha son titi gani kuna ta thwa ka ke ka khui he ke nkhi ka ta mo ge ka focus wa ke he jala o nwa a nngeng ga son titi dene khona ge re thwa go nkhama go se ovan ka tsonwa wa a nngeng a ga son titi ne e ta ka tena o wa a hela ngong a ga son titi ke wa ti tsa ke he ge thwa go nkhama go se o ka tsawe se a ge ka tutu ka go nkulu wa a ge ta khwasa khama go nwa ke tsika a thwisa mo go ge go fer better o kwa a kwa ke ga tswang he ho a fer better o kwa a ga son titi ka tshe he a ma tshe kwa nwe ho mang challenge tshe gito kwa tshe ga tshe kwa kwa ga tswang ta kwa experience a khui tshe ke a kwa tshe o kwa ke tshe kwa nwe a e ma a ge ge ge tum khama khoya he tsa me tshe kwa he ya mono ge kwa shula ka kwa ha gukum mo go ge ga kwe tshe ga a he a nga a maneng ho tekel kwa a kwa ga challenge tshe ga ga thoka ga go ke ka khui ga thwa ga ke nkhi ga thwa o ga nna wa lenga ke ka tsho ke ka khui muku go ba utumane la nwa e he a a kholeng wa positive nga leva even ga ba ga nna ka khui a go ba utu ka ya ga o he a nwa a khami nga ba a e a nkhakha a ka o kha nke nkhi ka nga o kha nke ka khui ka ng even khawe khongi ta kwa amount chimbai ji thwa ngi gi kwa na khong ta ma ji tuwa o ka kha kala kang kha thoda kha kang a kha khwe fu kha tsola kang kha thoda kha a lienga kangwa van ga tena affectir o a kha son titi he ke a nng a ga kha son titi dam gi rang ngai te ga thwa ngi ba khi ke kha khwi kula kang kho tene kwa ka wa khong ngi ki kai a ngong ngom ko gi ka wona a nng la kang ofu kan khwang khwa ta tena ka ke kha khwi ke khwi guma guma a kwa sekel nga ba akka van akka ga son titi to tutu ge ka jala fu akka kwa ka kwa shushlin kwa akka kwa ka ka gona ka ge ka ngu swa ka ka ye ka to tutu ge nga kwa mata akka ngwa sekel nga ba akka da mugu ge sen ge u ti sen ga titi ga kwa wa challenge ti kwa ti ga kwa ga jong ge thwa kwa ka khong ke ka tso o fu ka khwi
wa utu manela gisintia atena thwisa mukugika o ka khwa ka ku diplola wa ke khi nka nka e ke chimba ka gitsi akhali akha shonti tigani khona ama gene ku dil u qwa nqa wa xwa ka challenge tika nka singhe u nqa wa akhwa ke kana kamna tum nqa xwa ya tswang anghi u riksi ne khwama nqa amuku check tigi kagi ha affectir u qwa akha shonti tigani khona nqa afrika affectir u afrho dinga gi nqa chi xwa gisin ka affectir u anqing ka uta akotu ta concentrate wa tigi he Get what a good uncommon could show. Tagatining on our Amgo Gigata or Rixia, a common common on an errand staha has on did problemas. The Mugu Giga go choosing, he ootis and got his gigit or good uncommon so gay at what I got swung, wag what utu, Mugu Gigasin, Amagi, Manila Tissi de Quamagin, who ukwa, who cope ukwang or tissing a tissing on a go stressy tea, or timber egg a quaha, quag like a talent tigigi quatiga. Kwagiga chwang wa kakrumasi kim tening ge masa awala sing chimusi mka ta omgira ngam ko program ge gang mwa gira sa fita ta dura ti gira sa ko program tene a kalu utom ge wala msnga ngi ya chwang

Brenda fasi moso ngege ngamke muling wala kwamteke 12:54 minute konke radio XKFM wala sing kwamteke tangspam ke minute kwame mtini gigi chu agmqanqo mqo program atike mchigi gya khama wala ngwa chigde hewa in iri giwi kakhisi kamke thwisa mukuge ka kwesa wa mqo program ke ga chongi ge tege ukhama kanqoshi ka ngege ukhama mke ncinci akarhashon tetim mukuge ka tutu ka kuqulu u chimbo ay kama stressiti of akwiti of kama qatsotsi gekwa akondisa kwa ke ka chong ama gene ngusing hi waka singmane la chichi khwati ma anghu a kwa mo qonqa wa hng even khwe ka ginwa wa qakhwi akatswa o ka ka kula a nui kama akwa van cina cima ku ngi ka ncinci wa qakhwi of qatsho tene wa chike he kwa chwa he qakhwi ka ang anghonqo ta qai qaqhi o a qhika ang tena ngonho to ka ki ngi khula tamu ku ki ka sing u cham tena thisa mu ku ge ko wa chimu sa chi chi hala ka chwang ka ng kham ege erens ta kha kha son ti ti problem ang hut e cham ngi wa sing he u manel chi chi ti khwa ma gi ngi u ngwa mu ku ge ngi khop u kwang wa stress chi he ge tske he kwa thwa ka khama ko ho ge a khu he ge qhi wa kang hem ke samthak am programa ng kam ge sing kwa kom ke ngi su bam ke bani ta kwa mem o khama wala ngi ngwa chi ga ini ri ngi wi kwa chi ga gam awa yini mkhang du ka bi si si ta ngi ngam ge sing chi ga gra si kam ngam ke ini ri ngi chi ga ge mor shan ngi a program ta mak ngi ngi ngi kwi ngi ke ma a ju e khama ka bunga wa sem ke fi di ga kwa khoma ngi wala ge si kam a kwa ti ge woli ngi ma ke ito to sila ta gu ma kam ntin du ra chi ga ge ta wana kwege konke radio xka fm yang na bunga ke wali ngwa mi a elimia richly tabunga wase itotogham.

ixesha ikadweri amarhwanti imbambati radweni xa ucamsikiqi 3:13 ndikhwela mborisi ikomkhwa cameni sibori yeciyako ndiyimonika nzunga sesahe kum senati openbare beskermer anikhwenahe ga siye xoxowa gati municipalitet ji Gauteng province ke dina khana ani ki zarot ai ani ji a khom kara kun ka qobem veta he nwa di qwa e ta di hendo ta ng kho ji za o kai tri ta open bar besker mer ko le ka ta le ka ba pire he a khro ko a kara di bori kha ng kho na de ta tla ko pretoria ki tese na tin kim verslag as i o se ki qo ba de province se ki 30% de sai si tsoko anya a sesa xo khwena gana ji a sesa ji a kung ka kota a o tsa ke 5% e xo xo ba ding ku stora ku o ko ji e kurle ne stora ke tinzi khaji he mba pira a khwena wo veta Tuerisen 24 kwirisika Oktober ngo MK 6 di kwa a Soweto ki ngohi a ana konstora ji kafie kwiziki tumago nwa hiki. Mangawong metro frey statiki tina deisen de saisi stora ji mpapira awoko tungu kata di ansuku ji atkhaen karatim. Metro he a ka te o mpapira na South Africa ki ana hiya tin kwena hi ansuku ji atkhaen karatim tam. Nyeha hone ten 5-6 taka saisi ansuku ji khaji he e. Wo sena ko do sena tin a o kaiki tuwe deisen denge ho saisi ji kwe kai tim. Metro e a karatin veta anya ki ange ta kafie a undom sata tino. Mbapira ji di yo waka ta wo khao ta tin an oa kai tiji a ta hun sa si ansu kwa ko sere ta ma wo ta.

Swartberg pasta greeting ka Otsworong clean ka ruwe ke kwama tsamse ka ga se e dawe ke mo sina taka ga din on halaka a u ka thu sika tesina din ke how to ngui wana kwa diesel di a ai din dawa ke no ngui a tsone sa dawe ja tswe tswara go tsutswa din khoma ke hwele na kana din tendru te municipality na tswa ka dawe si e nyam sina ga da ha Waka ite hau tuji kapuka arako Bloemfontein ka dara teji kaji he e tan dawe e nyamako zao kata. Te borisi kheri oe. Bora a ankam sika Brazil musiki yamana hi a. Kwe a pele takti tem je ko nyen din ahan faif taka sika una un kopi bora ang e karahi gesi e sika New York si standa ki 4,9 milyon randi sa e sika kung kasen sa kwa kwa da ha kam ka nye muite kwa nundiro di bora ya hien kwe di gesi a kung kai tati Diego Maradona a kam sika je hien khasi he em Kanim di soa burdama ka hand van khoti da tisen ko Argentina no England is in data e ka hin 1986 ha query skim ase paro en 9,3 million dollars ka khasi he e ka sina hin en te twe rekwedam boris khire we tam te ki sia ko fir irin e kauzi ki amade kwa Take Borja, take Komago, XKFMK.

Paradise Road da has am kona te tia kia matin gioma ama no tam me tia sika tve iret amako se isen der tak minete zingia hua no stay to mind program te tia darana tlai tuate tlai ku te program ge te tlai ku tuate he te utwana de uta te tlai tkau kwa ku kunya ku te he te mo tkau ku te mia te no te anga te utwana tin tam siki te utwana te tlamwe ana tswa no kho ya tlao ve ta kwana tlao ko ho he tswa ta ma no kho ya tlao ta ti te mo te utwana nde u kwana te a tlao ta ti tlao ko he te utwana te a tlao wa ko kwana he te ntsam te te ko ve te utwana nde ta no nge tswa ka ya sia ta ti ku yo o ma tlao le wa fa ta tsam se ke ma ana tlao wa go no te mo tlao ko ta te mi ya te no tlao ko ho he te a te tlawa go hua a go wa khwata mkhom anu mana hua a te tlawa ta ding kwena go wa khwata na te mo te o tlana tla e ske te ding tswa ta go kwena te ding tswa tsa te kwena te ding tswa tswa go na a mo te te go ke ta manu te o a go go di a kwe se na o a go ve kwena tla go ta te tsi ya go na ana te a tla go a go kwena no nde o tla o ka kwa na di na o tswana te me ka go te o tswana a khwena a tlao ta te o tswana tlao ka kwana dzi tsan tse o sa thia nge a te tswana a te tlayo ana a te no ke hantsa mko ya a tla o qobe go wa di tla wa tswe ka tamanu go e tsa hinya ma te no a he ga tlao ga e nge ta ko ko ya ting a ya ke ve mo tsa a ta ko ko ya huwa kwe se na we oroko tu ya hinya kove ya tin a hui a cha niya ma tenu a zi kha tlao ku kha zi nge sa ta ma cha ku ere ma te venu e ta ma ni ta sa roku tsa ba ke chunu a cha guwa ma yo cha nga tenu a zi kha te mi ya te tlao ku zi kha zi ke e tsa mte ka ave hui si o si guya ku ya ka e tu ye ta khunu te anga kha tswa go na te na wokre na te ko te u tswa na kuno tlase nako nge a ke ina wokrena te te ke venu sure ka tama ina asia ta ke ina mo ina wo ha go a wo ve koma ta ko ina nge ina dza o ka go ve go tsi a ngam kom a ama te mu a ji kha kha o go ji kha ji te mi ya te ji te ka ve te u tswana a e te ke ya ko te u a e ke ti go ji a do na ko tsuna ka sia ko a guru a te nu nga no te u tswana tsuna a tsa wa te ta te u tswana a tsuno sure ke a tlasen te go jeta makoma a tlem a anga ma te ga ndam se ka e ma hasa kara koma a tanu a ji ga tlao ji ga tite o tswana tlao a tije no tlao go go ete a tsan tsone sa tseka kana se ke tsa a be a mo tsa tlao a tem kom ke a tsa tlao a tlao he ma yo sa tse o reta kana se ke te tla makgo a ma tsa tlaro no nge e gwa ta kana tsa anga go be am tlama ta ni he tsa ya tlao be re kwa na tsa tsuma tsa wa te no hitu te hi go he ama tsa tsa wa go he ama do ga ama tsa tsa ro ha ta go no a tlao go tsa o se tama ga no am a ha sa kara tsa o tlao go ta no ndeu ta te me ya te nge tlao go he a tsa tlao kara go he we no tsa tlao ka e kwa na he tsuma ha sa ka ta me te ni atami te no te mo te dinya ko nge kya ya tuma tsa ma te no tsa jena si tsa kwa iya kwa e khoe le no tsa jena si swa bana kwa e khoe tsa mo tuma o kya e khom ke tsa nge re khoe a te mi ka te ni ti o te tlauti ata ati no te tlawa te ve te tsum kwini a tsum ki kiri kara ga ma te ati no ni ti o tsa tlao kara go he tsum kwini he a suvu suvu ama kiri etla mate a am a suvu suvu go he tsa am a tlao ka am ke se ya go tlwana kiri na gaung ka go he ama tsa tlao ka bi akwa na se ke te tsuna tlao a tinu te mo na o ne go he ngandi m ke te tsano ama ke a ntla wa go re ne go he am a se ya go tsuta tlao a go re ta hi tio te tsuna a tswara ga ma go se ka go ti ye a go wa go be ama ta te mo a tinu hi tio te ka a te tlao a te go am a se ya go hasa ka ta a te mo te o tswana nde ta te ding tsam se ke te o tswana te tlae ka kwa na ji nge tsuna tsa tlao a te no nde o ta e kara tsa tlao re ta tlae kwi te gwa nam ga te ha tswa ta manu te o te ke ge wo kom ta go ko te tlae kwi o te ko se na ko ya

go goa teng ke hena a karategu he di nongo tlhako he ke hema yaklo a ga matlhako tsa ka karagwatano a ite mote o kwing he te ting ka se ke hintle tsa tsuma tlharo hanong le wa be tsa kuma ko o se ya ko tsuna a ka sa ngandi ma ti tlharo ta tangi e tsuma go a a dlo tsa mo matino tsa ka no tsuma se ya ko a ka go a matlhawa go kwa ikoma tama no nte go bori na te ko he a etse ka ve hiti onge a bori na te sa no di kham tsa tlharo ta ma a tsa tlharo ta ke se kwa na se ke a tse ka e kham o tae kham a kya en ka o ka te se kwa na ke a makumo a ko tsuna a bori na te of a tse ka tsa hinya ta ta ma no tsuna mo tu a tsa hinya ta tse ka he bori am kom a tlhawe ta kwa na ka a ma ata iya tata te o tla ko te gwana mkha tswa ta ma no ti o te ke giwe kom ta kwa ko te tla ko se o te ko se na ko ya

XKFM 107 inxenye kare game samsa bithe ngcino ke igicam cha ke qala cha mchumeyawa ngithanda wena ke owe necam cha ke chimbo game sedidi ka ngumqhamo ka game sedidi ke dicam cha ke in 50 ke qhumo ngicumke yemse game sedidi ya game sedidi ke game sanqhotwa ucaka ushike iqhumo ngicumke yemse samsa cha uma iqala game sanqhotwa ngicuma bola ngcam cha ke Morocco our total energy women's Africa Cup of Nations games as nimsa mtsiqimisi umsedidi singayemza ulo ke ngicinge qhamsa ke ngiqatshwa wa passim se qhamsa singe ngiqatshwa ngiyaqonga qhamsa ke ngicinge ngicinge qham aqwa singe games a didi acacha uqhamsa qhamsa umsa wola acacha uqhamsa qhamsa ka thuta wa tsike yathi qhamsa ka wa tsike yathi tsala qhamsa kwe games qhamsa wola singe u tutu qhi u ka wishando amani qhamsa Chika ehe kang awuzela kamo kwa akonga. Chika kang awuzela kamo kwa abloso. Chika ehe kang awo ehe kang atamu sisi. Atamu singu. Akaya of atiti singu akonga. Akaya ake. Akamu sisi kana ta amur sala ki. Chika isi. Wan kana atamu sisi. Adui ngwa. Chika ehe kwa. Chika jala sa. Chika ehe kwa. Chika ma. Oka kwa. Chika ehe kwa. Oka kwa. Chika ehe jala a. Takana atamu sisi. Oka na teti wisisi. Atuhun. Chika ehe jala fa. Tung chika kama fa. Tung chika ma a. Apanga taka apanga taka asinde kini ka tuwa zela uka tuwa kama uka tuwa tuwa ta kadui ta wa guri taka kadui ta wa kama ka kadui ta wa uzela ka usikano atung chiwisi ke kama wa atung chiwisi ke zela ta mara atuwa ngay amani kwa wa ta chiwisi ke zela wan atung singdo ata ohung chiwisi ke zela awan kana kong sisi chike msa sata ke kwe ka ukawa a kwe ka umwa kwe he ka kabar ki kama kwe akong awa kana kumu si akong kaki chigi singa o kana walu si ane si kaki chigi singa o tama ako na singa o ako na singa tama rake akam dui ka awa gami dui ka awa singa gini chika ang tuwa zelami chika ang tuwa mami chika ang tuwa tuwa mi ta mimani oha mimani o zela ka usi gando o mimani o tuwa ka usi gando o singa gi kwa e he kawa kawa mam chima kang pasi mo tukam sogum chima mo tuwa kwa tsisika e kala ke msa khamsa o tsi kala ke tsho khotlo tsi khisi a sengle ka jala a amare ke ka jala a mara a tsweng ha moni kho wa fa tsweng ha moni kho ra tsika na wa khama a ngotu tsike ka jala fa ngotu tsike ka khama a ta mara a tsweng ha ke ke ni tsika ma khamsa o tsike ma tsweng mana wa ta ka jala mi mi tsweng mana wa ta ka tsuna mi o ka to mi ka tsuma mi a u jala tsa tsa ke tsika e a sengle ka tsho jala fa a tsungona seng tsika na ta ka seng ka tsuna atong hai ke quality ma chike wa khama khama quality ma chike wa jala khama quality ma chike wa to khama ta ka wisa no ang ho tu chike e he ka ho a ang a tro ang ho tu chike e he ka nga tsuma a ang ho tu chike e he ka nga to a ang ho tu chike e he ka na tsamu si o ko ya wan ngai na ang ke ke chik chik jala ang ma ke o chik chik tsuma ma ke o na mar ka na tsamu si a du ngo chi dang ngi ngi ka la tsamu chike ko re ka wa ka wisa no ya ha ka ham chike ke I do know chiwi si gano afa gomi nga chiwi gano o a kham chiwi gano tamar a kwa wana ka tosi tamar a nga kaha a teke chi jala ng o a nga kaha teke chika ang pasi o a nga kaha teke chika ang jala ta mapasi ma dui ng o a chika ang a nga kaha teke chika ang kama o chika ang to ta mapasi ma dui o a chika ang mapasi ma dui u kahi chaka mapasi ma dui u panga chika ang tamar a kwa ngayi keke amani a oha teke chika na wa jala a amani a oha teke chika na wa chuma a a tsungi ni chika ang wa jala mi chika wa khama mi da mar ka a du ngo ka he a kham ka du ngo ta a ki ka si jala da mar a kona ang hawa a ngo chi deng ngi ngi o a kham si deng ngi fa tsung ha ke ni mi ti e o mi wala e ta mi mana wa
daga wishiki akamami mana wa daga wishiki ajalami mimoni ku wa nti wishiki etumami atitindwa of our attempts ndwa da ataguli chika ekan he awuzela khamakhu ya chika ekan ya apanga ka ka gu amana da mar atwa atwa sinkeki ajala chiki sefa atwa sinkeki amane wa da chiwishiki na ajala a angamani kwa wachiki taka kuma angamani kwa wachiki taka jala atiti sindua au fatum sindua ta akamsinga teke kasi chua kumuzi oka chua chika chijala sana marangi chua nhege ki awola ndua awuzela kama kwa chika ndua ta pasi nji singu nhei mchamani ya uha chiki singa igi taka kuma mcha chiki singa igi taka jala mcha ki kukunga kakai ta mcha singa wishika ndua hanga unga lungu sa titi unga ujala kaki wola singa e for game se singa ki kachi de wa chigi he kwa he wa vi kwa ma kwa he a wa chi ka kan sana se fit ngin do ki sia kam sa wa celebrate om se fit ngin na se kala tem tem se ko ha wa ka wisi ka e kan se thoyo kham se thoyo jala kwa ko ka wisi kan do

0: fit ire xa mogo xka fm ke bambara ga go keketse na di maritzberg go bore shere materam a ka he bismisi khoma suliman karim mengo ga mushupi he madlanga komisi ke tshwenye dikwe ni xhama vie ke frida ga ke komingwem karim a brown mogotsim ku ya tsamisi ga komisi ke to ka he sino a mate ore ga ng police tender si medike 24 xa ke kha he sikim karim kwa hwita ha kwa ka go sino ga mako ye go tsam kamara ka ga ga mahita no karim go vunsta ga tsae go mishik e ke site go mushupita te ti tamano ara ti tshwita ga mtsheke ndi be kim mushupin ang a xoma advocate Matthew Chaskalson ga ta go a ka rati sino go tsuye khwe a karim a a tsae e singwa mtshare ta miya te sika ha stora ki kapsta ti jamu wa ti dam Kau jauh di akhirnya konkena tidak keluar di kamp di ame ang sesaku giaku ang kuamaika jauh kai kubenga kau mukoti dia kiro deporti kengoro yanas berakit ahe dekim polisan ngadu kau amina go omuteto mukoti jauh akhirnya konkwe ACRD mukoti ki kuarataika go agam kecac ahe dam amina go omuteto mukoti jauh kue operasi prospek demi deking kuaratate te no special kara ana kho hin khaw khina ta khun mukoti ki jaw khina na khun te khun khaw ko na siya kho ta ya a jaw ku ka te open bar besker mere khule ka tsale ka nga de sin khaw teng si municipality dg go we oro tibe go tlewo isa go a ka fie ji ki tung ka ite a go muteto ti kho hana municipality dg u go manda ku ji ti kho ha ka fie ane go jinja go hi tam Puri gara kwenche Pretoria ki aite kaya kwa ta khasi ushesa kusi ni anu anigya mjango kwewe keki mutetu ji na tswa karaka kwewe kutunga iti kwe e ngo municipality na anu state department ji ngo tswa atirita sesa iti ikima. Ata mchiki ngo mukunda eki shwiri eti sinu 30% ha ngo sesa kon inspektira na ti nu 5% ha kafi a ekruleni ki pepaji ya wo ngo kwa ditunga di ama. Ahenga ta sinongo ahwe e polisa na ta kono sarsi kwen ki anka yo ana kwa kia matati kwa ka ahwe ke inja kumtwa tam. Borisi yu khiriwe. Dakwe a ngo hofo ka elita si de kapsa flakta aninja fa ifu kuria jere ki ngunta ratu ranata duele mse di tung kamboronga a na sere turikwa na ka wo die kim. Kuya mate kwe falke klaun a zinzi hani nga desin akhensesta kuri kwe ahe duelesin alfika kho senahi no polisa na atam shika sesa aya Kenilworth gita ko 287 days in the di mendrexi di pela a ta kono 2,8 kg di tek a no 1,8 miljoen rand di seri a go asid aya ki we him ofu na si ujere ki ngu he e go tseri na data ko faifu kure a en aya wan a he te no jere ku tau kona a he ke he tsam gora ta ko te no asi mbunga na a he jaroma na tsu program ji ahe hi ta manda ita ma an hoji 5,3 million rand ye ho de a statina as de a she ko tlhuwa ho tim firi ri borisi u khero ga a ha ga bana ga tsu borete ke ke seng tsa ma 5 ire tsa ma go yom
1: kem tsa wole tsi de ya wole ke firmani ta ngum de kwa firi ke wole ke SK FM Tengi ateng kami kaging mum yamin arverten moyon. Tisa kang hechik digin ngulit kama biasa kiti kawang gya wa Suliman Karim kang hei atik digin ngung maklangga komisi ng aigdan ngung higdigin ngwa khateya uan kang sing agigit kong a veke yang ayan chik digi ya Freda ng hasin diwitak digi da chua sa u mula yang hiyak digin ngwa khateya. Karim gya ngung hiyatikin halman ngang biasa di kawang gya wa Brown Mokhochi teni chik digin ngwa maklangga komisi ng aigdan ngung kang hising gya subisa kama kong ngawa ke Medicare 24 ayi kontra ka mali kang higi mge un ang ngawa plisa ke kontra kaya ang kita ngon. Karim agia o kuyan kalimangan tagi kalatu kang sing gito kwe kalatu kama kong gya wa tisa kang hitik gya mge kama kula panga kawang kang hiya o chik gya ng kamarang ay gani kuna sing gya subisa kula ya ng kang hising gya kam kama kwe un ang ngawa. Karim teni gen ngun hatika vunstak kam kan he komisi ay gani kunan ya tig de gen ha ya uan he sing agye gen kong an kula ya ang atu sobe san kan he ya ngun ngun gi kotitu jalan. metiu chakal sen yang higia ua khati yang ayin akal kau o okui hana kau yang cikde gia viko makang akal gani kunan acik de gia ngon hiya teki halaman ngasin gia kam klamo sun ulang acik de gia ngon kai chau kau ki kam yang gani kunaki kunang de gia kunisan vengkel sentrem gani kunaki kap stati sin gira tena kam klamo kui sun ki cikang kunan cik de gia ngon kunisak tuan Viko makawing giga kam so tiga giga chukosa gia oku yang kalaman ngan teki kalakam gi kubing ngung kahi gigin ngung rodapur ayakunaki veske Johannesburg a gani kunak de gie chukis u tika ang de gie ngoko kundisan. Plisa agia kamsen ta ki tropa ki chik de gie plisa ang aviko makao de gie da chuek diyan. CRD aya main kunan ka ang higia ngun hea teke main a chik de gie wa on veta ka ya gie da kulak tanu ka istene gie un ag kamako ngaw ya kik de angon. Higia ngun hea teke main tumina ka un chik de gie da chukin awa veta ang gani kunan ka ang he operasi porspa yi ang higia ngun hiyan. Yang kiki gak kamsa ut kanu hongian ngun hayat ke main nyang kicik kiki ya tumina kau hong kalau mengasing kiki dah cukup hi. Open barang besker mang ayvi koma pangak ancik kiki ya wan tuleka julekan kang hayat gian ngah oku ya khautin ayi manusipala tv koma tumina kau hong taki kam kam ko semua ancik kiki ya wan kang he Tung ng kakano ng o kang itig de gie chuge tamar gani kunan sa tene gie ngung on. Manisipala agen tuhig gagta atig ang gani kunan toa kam kama go sun uas payaza stola ng aya gani kunan. Kang itig de gie ngho kuya media ang gani kunan teke onor suku yang as itig de gie kong toa un a kama go ngawag dan ng gie kam sun u aga fela khaiti kang he I gie ngung ya ua manisipala titi ng ngawag istatu ng ay departamen ng. Verslaha yang sigia kam sun teke diartak presende. Kang he yi agia un a kama kwen ngawa ya ki gang ki kang hesten gya sen ua 5% de ki spayaza ay stola hang de gen un ikor lenin ay gani kunan ya gihin gye kulak tkano ya gihin un tkano hun. Kang ngaw si yi teni gya un a kama ngawa gya ngang kang hesten de gye chuki hana plisa ang plisa agen toa kam kama kwen sen u vetan achun awa hang ka un hek de gen un stola hang ya un ay gani kunan. Chang hum ay fasin. Titing halaman nga sigde gida chuki guwa kalicha ay kunagi kapse flakta kahing digin ang tau ay faifi kikandeyan ay kunan kahing gya uwa delims ang hong mga kitig digin malin at ang huwisan. O kuy hanak o yang higya uwa falkan ay wan zenzi hani kang hei ya atig digi ko kuya kuantake ah insistan aga tau yang hitig digi chuki guwa tuwersin yalfu ay gani kunag digin amakandeyan. Viko makao gya ngun hiya teke ya chun aga kunaka ang chikde gya wan kenelt world ayak sorry kenelt world aga gani kunaka ang chikde gya chuki wanan dolems yang hiya malit ngi kuwa 307 tak tak desinde aya mendrox ngi gya teke wanan 2,8 kilo gram aya tek seten ngi gya chuki wanan gani kunaka un Yen kuma ah milyun randin a malit ng saisiya ka asing tagi ki wana ya chun aga gani kunan ka yagya wa bisay ti yang aya malin. Wofu ng agya kam kam go sun u ka ang isig tagi chwa hana ya ki ka kasiti ko yang hiyak tagi ang ung kandiyan a kunagi taun a fai fi chwa ng sten ni gya kam kam go sun u a bunga ng kalim ng gag tagi gan hong panggat kaan ka ang hiya khawit tamni ten ni tagi ki un ang ngawag dan ng kivi koma ka un. Kan ngau si segian ngun hayat tege buta ya ansik de gege hanayan gia wa 5,3 milyun randing ayam malic ngun saisian statu de gida cuwe hana hong ya mugu gie hong tkhaun. Ngau ye tang aga krisi kan gien ong ya chung aga kuna stenik de gida cuwe ngai dibi. Uam jang ngam yi ngun hiya firi ring ay fasi tege mcha wala dibi cik de gia wan. Fai firi kham jadira gia sam jang ngam ke SKFM.

ska FM 107 ngegara game tsa mtsa titi ga ngotsa kwa mtsa sendiki tala kum kuma e mtsa sendiki wala kom tsa tiki fire kom tsa ki tunta ga 19 monita ga mtsa sendiki kwa ki tsi game tsa kwa kwa mtsa sari tala kum game tsa kwa ri kango ka usisi ke ya ka mtsa tiki mtsima ka ha wa tsi jala sen mtsima ka ha ka mtsa mtsima ka ha tsuma mtsa bon tsa kwa kwa ga tsi deng ngi ta sengdegi ka usiga na kola amor salam tsa um tsetsa ngaga tsi ngane ka sengdegi tsamani tswa wa um tsamani tswa khama ka usiga tsamani tswa jala ka usiga na ngam tsetsa ngaga tsi ngane ta ka tong ta ke apanga ka usiga ndo ada marka na tsumu sisi a a gomi wa ka apanga no ka a nisia tsi ka ndo ada ka tso tsi ka tsi jala seng o ka tso wa he a tsi ha khama ata pasi a seng ka ke titi ndo wa o wala ndo ama amania wa ta tsi ke a jala a wala ndo ma ania wa ta tsi sisi ke a to wa tsisikan do an hete kana tsumu sisi atuhu tsige jala hu tsige apasi awa tsijala sing u tsige kuma wa tsijala sing wan aguli tsatsikan do ta tsige aguli tsakwa ka an hete ki tsumu singa e o wala singa e matuhu ka tsige sing jalami tsige sing tsumu mi ta martiti an wa ka u titi ago na nisia ka aktua mo kalisi ka kuma ka tsun u kalisi ajala wan apasi an hike ki tsika e hikang an ngu ka u tsige ka nga kam apasi au jala hike ki ko ema ki magi khu kham e of ko ema ki tsau kham e ko e hike tswa jala mi ku nda mchima kang mapasi ma ngong ka mchima kang mapasi ma o hong ka ka khong mo mi ko khong jala mi chi tswa kana chi tswa dia ya chi o kana chi tswa dia ya o kana chi tswa dia mana e ya ya ka ya tsi chi chi tswa dia mana ya e ha panga chi ya ya ama o ya fulu ki ka wa chi jala sing ya ya fulo ki gawa tsi he jala ya kuma ya he kama ya wan kuna kang ya wasin ya te ki tsiga ma khamsin daga tsu tsi ya jala so tsiga ma ngwa daga tsu tsi jala so u tsama ma guli ka ta chinji kula tsiga ma ale tsu ta chinji kula tsiga ma kham ta mar chinji kula ta ka te ma pasima ka of ka te ma pasima ka ka uwa nka jala mi ka te ma pasima ka tuwa nka ka jala mi wan kan kana tsam o kana walau si o kat kana titia e hima ma wachikang ma sinte ke kausi kana kujela ma chia gana chesa ma tsa sinte kausi kana kujela ma wa chikya e tawa sinte ke ni ka ka kujela kwa ka kwa ma kwa ta quality ma kang ma wa of quality ma kang ma jala chisi kana wang te ki apa si an hai ke ki kana tsamu si u kana wolo si si as an hi chikang te as an hai ko ka awa sinte ke ni ko e ma ki tsau khame ko e ma ma ma ama he ka tsuito ma ama ka ka tsui ha tsia tsi jala ngeng ke mi ta mi mo ni wa ntsike ka khamoi mone wa ntsike ka jalami mone wa ntsike ka tomi tsisi ka ndwang te ke go e a asin asin jala chi apasi au khama tsa tsike chi kwa e ya asin khama chi apasi a kham go isi ka ndwa kwa e ya asin to wa tsa tsike chi apasi a guli tsa tsike ka nga a tsi jala sengke a tsike ka nga tsi khum ke a tsike ka nga apasi kuskan do an hai tiki ku ang masing tawa chang ku ang masik chika ta mimuni wa o chimama o hm chi ka khong jalami chimama o hm chi ka khong khamami kuskan do an ka ki kana chum si si sang hai chi ka e kang a gul ka sang hai chi ka e kang a kham sang hai chi ka e he kang khama a chi si kan do a a khang de ki pasi a o tuwa ka e kang jala kha pasi a ka kham sing chi si kan wang hai ki ni ma chwa sing hai chika of ma tuwa sang hai chika nda msi plani ma pasi ma o o msi kanko ma pasi ma msi ma pasi kang ma tawa msi ma pasi kang ma ma ngua kawis kando awa a tuwa ng hii ki kamati ma chike a jala afa tuwa ng hii msi ma kamati ti ma chike a kawa namara chika e he a ng hii ka ki a kham chike of a ngua chike a wang hii te ki chiwi sisi ke ema ki kamo chiwi sisi ke ema ki ngotwa kia chike ke jala tamara matangi sini nika o matangi aliko chika na ta tuwa ng hii mimana ya oha kaki ko eka jala kama mimana oha ta chiki ato kama mi wa mtasa ikana tamu sisi ko ehe a nguwa chi ya sinine ka a awo latere mawasi ni hikiki duma kata ke uchika nda ke moku huna kan ke uchika nda moku dhe kana ke uchika nda moku tawa kana ke ka krisi awasi ni hiku ka krisi awa ngawa kakali ko awa ngawa ndeki kwa ng hima ki chia o kwa ng hima chi kwa o kwa ng he machia machia singa ka usi sikang ka tsowa tsike ke jala mi ka tsowa tsike ke tsuma mi ta tsinga maka kona nga o tsinga maka kona ta ma o tsinga ma maka kona ki bahania ka usi sikana ang te ke
aplanising o akamsing apasi atutu singa chiwisi siki ajala a atutu khama chiwisi siki ajala atutu gulik akawisi siki ajala a atitin dua ta wolan dua ta habrekia ki chiwisi siki e hikang kana chamusisi a chi jala singa habreke kana chamusisi chika e hikang wa chi ka e kang kana anong teki matung panga chi jala hu matung panga chi ke kang jala matung kham chi ke kang jala atam sing dua atitin dua ta khabre ke ki chi ka jala sing tua sing ke ni chi ka aman huli tawa ta ma mata chama wa e ta ma ma por bir chi ka no ka ngin te ki a khwa ta wa chi ke ateti ala ti a chi si si a chuma chi si si to wa ta mar ke atu to sing ka atu to kham sing ka wa sing ha ga te ki mi ngi tsa kwang ta mi wo la ma chi kham sing mi chom sing ma chi kham sing ta mi mo ni wa khali ma e mi mo ni tanga chi si si ka e mimuni guli tsa ka wishi ga ndo a tsamsin o wa titi sing awa khakhali kwa ta tsika awa khakhali kwa inga ha awa sin ha ke ki mtsa ka wa ko e mtsa sin ha ti ga e mtsa sa ti ga e ka wishi ga ndo awa a tsamsin pa sia sin ke ni a tsoa mor sala ya ki ti ga e tsoa ti jala sin ki awa tsoa mor sala ki ti ge hi tsoa o jala of tsoa nga tsoa ta tung ka chigi se o chimi ka kwa nga chimi ka kwa tsuma a tsamsin pa sia jala a titi sin pa sia tsuma kankoi dem chang kwa he a kham su kong kong chang kwa kwa wa mcha kwa sinini ka kana chi ke he kwa chi jala sang kwa pasiam cha u kong kong cha nka sing cha mania wa ta ka khaya a chin ji ke u si nam cha mania wa ta au to wa ke u si ge cha mania wa ta chi ke ya khum cha cha mania wa ta au ma chi ge sing au to chi ge sing a khain da ki cha wa la sing ong cha kam sing a e chi ge ki kwa cha chi ge kwa cha ko ai ka ki jalam cha ko ai ka ki chumam cha ko ai ka tui ka kausi gan do a kham sing o chi a kham sing ko ka wa sing hei te ki min kya problem ka on khula ki chi ki o chi ki ka mi ta min to to to ki khi chi gan do min to to to ka ki o chi gan do min to to to ka ki khin chi gan do o min to to to ka ki banga kausi gan do ta ka pa si kya mo sing hei ka o ka pa si kya mo ka hei kausi si ka ai kang jalam mi kausi si ka ai chumam mi kausi si ka ai he ma sing ka ki ka wa chi jala sing ma sing ta ki ka wa chi ya chumam ma sing ta ki ka wa chi ya to mi kausi ndo kam tsala sing tiki kana tsamu si ge ko e wuti tsanu ka ma problema tsi ke tsi gaya tsi tsona ya goli khama ko tsa tsi kana o moko makara ka tsana ya goli khama ko tsa tsi kana moko jala tsi kana ya goli khama ko tsa tsi kana moko o towa ka wisha no o tsi ke ke tsawa ya ta tsoe nga mania o ta mara ya hana tsi ke ke wola ya goli khama ko tsa tsi kana nga o towa ya goli khama ko tsa tsi kana ngwana ka tosi a mutu pasi asing hichi ntwa sinini kachi o ba mutu pasi asing hichi ntwa ngwachi den a mutu pasi asing hichi nka kini tika mo dia mo tsoko na khamtsana da mo tswa kuna wa chi ke wisana wa ke wisana wa kala tsamka e utiti sana a wa sing hichi ka no wa wa first and second tike min ki khodga ne kha min ki khodga ne kha tam chima pasi mo wa khale fu mi mana wa taka ya kama mi mi mana wa taka ya jala mi mana wa ta chi shi shi ka e ka kwa ta to mi kwa ta jala mi ati tin do ta u jala ko ki chi ke ya u jala ko fa kham sing chi ke e he wa chi jala sing ya ngo ka u shi shi ka ya kama he ka chuma ngo ka u shi shi ka e he ka a kham sing o an he ke ki amane ya wa chi kan do amane kham sen amane pa nga chi kan do ati tin do ta to to u jala ya to to go wa he ki chi ke ma o e u chi ke ma ngo e u chi ke ma pa ngo e ta mi tsam sing ma tung chi ke ichi jala sing ke ma o e ku ngang ko e ka ku tam ko ta chi ke ma kham o chi ma ngo a wa chi ne e ma tung ma kare kham tsho ma tung ka kham mi ma tung ka jala mi o hung ka na tsam sing amoni ta ka du sing ni ka ta chi dui to to gu chi dui sa ni chi di kham sing chi ka na ng sing u sing ku le ti ma ki tsha wa ku le ti ma a jala kona kang adu u makere he kona kang adu o kama tsa kona kang adu o jala chiwisi ka no kang adu guli tsa o jala chike ke tsa o chike ko wa chike ke tsuma wan ke ya tsho sing chi a bagi sa chi ya ngwa kali tsa sine chi chi kana dui ta chike khama khong ga dui ta cha nga ya ga dui ta cha thaya ta a dui ke a dui tu chi chi ni ka a chi chi ni ta ma khama ko a go wa ka ga ndi ke ma tsali ku ta ke ma ku ka a ka ka ka nga na ko kola ya sa cha ke cha ga nga ki chi kan wa ka nga chi ke e o ma ni ra ya o o chi chi kana ka tsho ko khama a kho tsuna kho ta wa wan ka wisi kana chi a sing ko ga wisi nga a se ke ang li thula chi gi sa se ka kham chi gi sing ta mar chi gi sing ko jala chi gi sing ko to a chi gi sing ko ma a a ka ko un chi ma ma ki ora chi ku ing ta ga wisi se game cha sing ke ka ta ne ka ngau se ka tsau si ka e wa ina kha chi ke ka tsawa ina kha chi ka ko jala a e mo ne kha a
Taka kama a amana kaya ka usisi ka e taka ka jala a chiwisi gan doa aguli ka uchiwisi gan apa si a kamusin ka ki titia e ka wako inga u titia e ka wajala mi ma kamani a kwa u kamani a jala mi u kamani a kumi kamani a tuwa mi mi kamusin e pasi ma kamusin wala sin pasi ma kamusin ka e matu ka e u ka e matu panga u chi jala sin ki e matu u ka kum ki e matu u wa ma pasi ma hi kulite mama wa kha pa siman hi kulite mama wa kana pa siman hi chi hi ka nga kuma mi ka jala mi hi ka nga kha mami hi ka nga na chamu si simanqo am tsa singi tsa titi mga chiqe qwa am tsa sam tsa hute ngina he am badli a tsamali adam sa tsam tsa ki shokala am tsa hute ngina besi ka tsam tsimi tsa titi ngum kha wa tsam tsa ki firi tsam tsa ki tiar ta khamani ta ki chimboy tsa sam tsa fita ta unga tsa borang ki tsang ki kala tsam tsuma em tsa titi tsa tsa ngum kha mokwe em tsa tsa tsam tsa ola fa firi tsa sam tsa bori ku ngum ki kuma ngum ki ram tsa singi tsa tsam singa e hi ga ngum kha mokwe tsam tsa tsoka tsoka ki mtsa ngwe ka tsa ngum ka usi ki a kham tsa ki chike ka ho wa tsi jela sim okwe mtsa ka su kha ma am tsa sam tsa fita ngina ki kala tsam tsuma.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngmanam ka enga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyatiwa Nelson Mandela ka esunge vanga sikin mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena nam tika ya besila kulin ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwusa mwuka hana titwai e mwkao o titwai e kula tike ikwa wana oia wahutu tika la waka hanke e mwke longsa mwbaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngaka teniko yu ya kakani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku ke ke ya wa tamna la tamwisi se muku uha Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa ngi simuka atika kya kama higika atike ga higika atike kula ya gen ngawi chikwa kri e chwa e Sita Afrika higin ngole ni mwisi ya gen kwa
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jakte kete exka FM kiki
4: Domma kwa de makwena uma platform den
3: ki Onatensiewa
4: Oe dagonam yege FM

Ska FM 107 ngene ngane ke ntsa mtsa futhi ncane ke tedi aqhume qhamuka qhamuka tedi ke phiri qhamuka ke yini fear ta khamunita ke chimbo eh mtsa singe ka usho qala ke mtsa qwa ke qhamuka qhamuka ke khamuka qhamuka ke qhamuka mtsa bura qhamuka tsong awa qhamuka singa e o tedi singa e mtsa thoyo singithi o mtsa ka qhamuka singa ka dima ka nga chikhama o chi dima ka ngapasi ka qhamuka tse usisi ke qhamuka qhamuka ke qhamuka a qhamuka mtsa tedi ka wa chike e mtsa pasi mtsa singa e o ka wa chike sao kawati sing ka uzala wizala aka ke tsokona o tsokona qhitsena tsokona panga tsena o tsikisa sing o tsisa ka ke ni tsokona ku tsokona qhinko tsokona panga the apa si asing hi ka wapa sa sa hi ka wapa si a hi o wa qhinga tsatse ke ke mtima ma qhinga qhale ma mtima ma panga qhale ma mtima ma o ha qhale ma e mi titi singa e o tsem singa e ka u sisika e ma qham sing ka wa ka tsala sing ke ma ngoto Come sink, Emma, my watch, come sink, Emma, clean, say, come sink, Emma, panga, go, she's gone, one, take it. My watching, oh, my come, ching, oh, my tongue, panga, ching, oh, my tongue, can go, chick, eh, he can, sing amanya o hada chiki akama a fa sing de chiki manya o hada kajala mja kan kwa ta kama ka wisi ke pa sing chatu tu sing an khali mondo ka wisi mja ho ho kama ka khali mondo an ang de ki mja to a gam kam sa chiki chiki chiki mja fulu chiki mka de yam cha he mja ton him cha manya o hada chiki a ka khula mja mja ton him cha manya o ha de chiki ya jalam cha mja ton him cha manya o ha de chiki ya atuam cha Mtsamani tswa wa tsike taka dzela mtsamani tswa singa tsike taka dzela mtsa ka wisi kan wanga ntiki ani sicace o a tsicace o a kham ka wisi sika eh asing he ka dzela ka wisi sikang an ntiki apa si a o apa si a kahi ka wisi kan an ntiki tsike apa si o panga o tsike apa si o kahi tsike apa si o panga o tsike apa si o kahi ntiki pa si asing ke kana tsamu sisi a planning pasi ausing tsike kang angwa o tsike kang a khamse ka tsodzala a tsike he kang a pasi a panga an hede ke kana tsamusisi a planning a tsiwisisi ka kang a sing tsiwisisi ka a khamang de ke mse tsho tsam tsike ha problem tsi mse tsho sing tsike kana tsamusi ka ngudi ham tsa o ka ka o he mse a tsho hwa o ka tswa tsia tsi jela seng a nka ta marka tsisa tsia kwa nka ta tsia ne si kwa tsonwe a mane kwa o jela tsa tsi a tswa thusa a tsi wa tswa itse le tsa tsi tsike e a ke seng o tsi a ke tsa o tsi a ke o tsi ke a khamsing he ka tswa tsia tsi jela seng a tsike kang a nghe te ke a pa sia seng kana tsa mo sise a nghe ka ke a nngwa tsike ya ka jela seng a kang go tsia ka jela seng ang hete kana tsamusi apa nga tsia ka tsala senda ka a tso panga tsika tsala senga ang hete ke ni kana tsamusi si ti a ke hua ka hua ke kwa e he a tsoa da nga a tsoa ngem tsima pasi o ti khu khamo khwe o ti dige a tsoa mara tsoa singa ke a ga turi garo a ka singa ke a ngwa turi garo e he a ka khwa ya tipola ka ga tsika khwa ya khamo tsa khama tsa ga tsa khwa ya ni a tsi ang khwa ya khamsing kausisi ka e kang jala kausisi ka e kang khwa he khama khoi jala a titi ya e a mursala wa chi gising ka e tswa no da ka gising ka e tswa he a jala a tswa ma a awa du ti tsinga ne si khama ka di de kem tsa sa re ke khwa khamsing tsa tsinga li bi ya khama khoi chi ka e o mtsa nge ka nga o si o mtsa go khama ka ke ko e kang kana tsa musisi ka ke kang nga mtsa mtsa go singa ke zoko ke kana tsa musisi a na e ke a mana a toyi ke a musisi a tswa ina ga tsika tsigya ina ga siringa magi a gumitsi tsa ke a go tsika ne ke a gungo tsika ne ka go a a thotwa a tsamo tsamando a ka kwa a gumitsi ta o a kwa a do kha wa khama kona a wa do kha wa khama titin do a tsamo tsamando a ka kwa a gumitsi ta o a kwa a do kha wa khama kona a wa do kha wa khama titin do a ta do kha tsa tsa ke ka e

0: kuma masada cikan kuadzela ma kamsin san taka kuaka kuadzela ta mchima ma uang kalima mchima ma uang kalima ta mi kui ni mi kui tam kui ta ku eka git kau kamuci eka git kui jala kama anu teki walau si si ciki hikang pasi au pangga uciki kang pasi au kahi akahi lagi kana cung si si apa sa seng u mchima kang Aci jelasan, macam mana kang akmaa, macam mana kang kakamaa. Wanita akinga ini cika aci ngau kama kui, okawa cie kang problema ya ya kui aco problema ya ya cuan hei amanin kuawa. Kau sesian wang teki, cama eu halimunu ke awan nengan nasi tak teka acuan hei keki, macam mana kang pasi okai, macam mana kang pasi opanga, macam mana kang pasi aokui. Atiti andwa awang ngoko na utiti awa kamse kwisi kana ntanke tikini chika a masinda ka khaka tswa ka tsoku ki tamkhoi o ka tsoku ki ngkhoi ta mimani o hata khaki khaman khali mai mimani o ta chigi ku ki chigi ami akchamsin o atiti sin to chigi hajala a khita wa chigi pasi au jala atuh chisi ke jala o atuh chisi ke pasi ta mara chon hai ke ke kamani khwa kamani khwa jala atam sing atu ota markola chigi ha jala atam sing atu ota kola chigi ha khama a tawe sike chikan do aga na dum adu ngwa ina kha chiga chigi ina kha chigi jala singa chigi a guchi a ching khume chigi cha ka o ka president ni kluda chigan do aga agwa ge wala nga chala da chikhona ka chigi ga ni manoda kha siringa ta khama dumi ga chi tswai ngam ya ga huimi a ja khama chi khona ja khosa a ja khama chi khona ja tisa chi chi gando a nwa de ni chi ke ka wa mi ge u chi ke ka ki tsa mi chi ke ka ku tam ta chi khona khosa ya ya sin de ni chi ang jala wa ngam ang ho tu chana ya tsagi siringa ta gwa gi chana ke la tera chi denga gi ni siringa gi ami ta ko e man hai ki ko de mama khosa tsala ngin a foni a dawa da chi chi a u zala to gona la tera ga chen a no da kha chi ngui ki chunu a no da kha chi ke ka nga hu ya jo no da kha chi ke ka pa si a cha chi thong da ma a chi ding da kula chi ke a wa wa chana a nga te ki chi chi ke ma ke o za chi ke ma pa nga ai ma wa na ku ang ki shiringa ma o nya ma wa bo ma o nya ma jala sen ge ko en khale mang a chwa chwa ta wa na chi ke da ge ko en khale mang ka wa chi a ke o za ke morsala a ta ke hik pa si a ku kham ga ke pa si a ku sing ke ko en ko wa ma a ma nya wa ka u si ke Cima kan noda ka kini kali mengi tak khabre ke atang gigi am. Cima kali mengi ang hotu tak seng tegi ni kae kang maseng tegi kaka kapasi. Cike kang agulit kau cike kang agamseng cike kang ngua ang hati gini karena kamu sisi walau sisi matung bangga cike kan jelaseng matung sang hati gigi cike mama ning kawa cike mama ning kawa kanga kaman ya jela. Cike doa ang hai de kana tsamu si si apanga apanga chiki kang tsowa chi jela singa na tsamu si si agomi tsowa kwa e tsopa si au ke tsuya ka wisi si kanwa chiki he kang apanga chi wisi si kanwa agomi tsowa kana tsamu si si kola kwa awa re kwa ma ban a tsuwa ni kola tima ang kung si ang nawa ka wisi na kola tima a wana kama ka wisi si kanwa a tsamu sing wa a wala sing a ha bergi kama kuya chiki a singi ko chi a sa u chi a wan leng hale mungu ka tsuwa chiki he kang pasita aku kama wan a tsuwa tung sing he chi jala sing wa tsuwa tung sang he chi jala sing a tsuwa tu ki a kwa ma chi jala sing a tsuwa tu mua chi jala sing a tsuwa ki a kham chi jala sing a tsuwa ki a panga chi jala sing chiki a ang hotu u chiki a tung mua u chiki a tung kama kahana ki a titi a tang jiwa ya nwala u Kita singgih macam titi awak tak keluar dari hidup macam kaki five tak mana tak kecium buaya macam hingga gawal macam bori kumpul kita kalau macam mai ke macam XK five mana nanti siapa yang lagi ni kan kita kalau macam keluar kumpul macam ini Victor macam macam kau nanti kau dah asa aku sih macam kau kau nak aku kita kalau macam mai.
1: Sakelayers praat graag oor werksgeleerdhede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers. Maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
0: Xka FM 107 ngi ne gare ke mtsa singa mtsa tshimbo mayo wala ke album khamwa khamwa tike fere tsomsa. A ke inin 5 taga monete ke usena komsa tike. Tsetsa mma qala e ka u sisi ke emsa wa e ke gumi qenqo ka qomsa de emsa pasi emsa qenqo e ke ga ne qemu si tsowa tsike ya tsike ya tsowa tsike he ka a khama a tsowa tsike ka ang hwa tu ke ke amanya wa

Kimcha wala ke chik de ya walim ge fai fira ke SK FM. Ta wale ma gyan ambu gya wa SK FM. Ayui tan gya tan kame ka gyan mam ya fai fira wi wa miyam advertin moyon. Khate ya ka kang hea chik de gyan ang maklanga komisi ayi gan ngang he gya ya wa cha kan chik de gyan ngu kunisa kan si gya kamsa wa 15 million randi ayam malich ngang say siyan kang hesing de gya chuk gu la kaw de gya amakan de ya. Kang hoshi sigya kamsu wa kan dea ka o ya asing dige chuwe ama yi agya un ay ngawa gang ke police agi tig dike ay pot ay gani kuna ki la ya un ke Albertton ay kunan ke ikor leni hunte ni gi thwa sing kham ko la ya un ay ngang khate ya ka gyang ya ta ke Johannesburg ay metro police avi ko ma panga ka o kalamang ka ang khawitum sigya khamsu u ya ang he sinchig gi chu ko khavi ko man gani kunan agyang ayu hofu ya ha ikor leni ay metro police gani kunan jules mako nazi sigu gi chu ko khan yatene gi ku yang kalamang ngan tegi mklanga komisi gi ya ya khatte ya ya ay gani kunan kichig gi mklanga ay gang ka he mako nazi singya kha khame ko go ke ta ka ang hiachig gi mko be plana gani kunan kwa Andrian Mackenzie yang hegia wan EMPD ayi please save ko mapanga constant ge chuko khan le ang gani kunan ka hegia kham kham go so ke Christian Stalls yang he khawit tamani aga ga chonga yig ge chuki on Burger Mystery ng hechik de ge ko kha municipality ti ayo kunaki US kapu hanting Bonman achig gi rang ho ku ya bunga ki gani kuno ko anta ki thwa kham kham ko so tu tu gan chig gi he na kham de gi ho kun sa Jeffrey Bay aya khunan kang hi mai de gi ho ung ka chon he chig khwa ai ne khen se star chig gi chuin he de gi ama kan de yan kang he de gi kun san Ocean View aya khunan ti khwa cha sing de gi da chu gi tha khu ya gani kuno ko kang he chig de gi ostola hang ag gi ga chu khawa un la pa ko se gen ngare manda kan ai kam ki humans dor aya hofu gan ni ora de gya gara sing gya subisa kam ko ngi la ya la ko gen tin sing gya kam su wa malvas peri aya kuna ka sing de chu ngi ma kan dia ke veska pun a kuna ke ngi ya ga yang ken ka ti khacha yit de gi chu ge thak to hi drigging de gi chu ge sa khu ya la ya ka ye gya ocho chi ma ngi ka de gi thog ma lu kham ko in Andre Trout gyang ya ta ki khamsung aga ngosi ki gya sung wa spreader ayi khunan ki cho chi aga ngai ka ang hechig gi thun malu kham ko sing halama ng de gi chuin hin la ko cha sa sa khawa gi of 15 da khna ki inan diar ta ka ko het gi gi ama kan de yan ka ngosi ka sa gi khamsa vi gyang ayang gi chig de ki malvas berry aya khunan yi odeg gi gya ga ho fu ay kang ka gi ya wan chi khwan ang hong khong ngawa ki la yang hi gi chu gi pangga tang ay fasin ti ko firin halman nga sigya kams wa ka se skirlan ya kuna ke facebook sing de gida tu ngi kama kan dia ke ngau ka hege kula ka khano sorry ke khai yang hege kula ya khano he de ge chu ngi ya gani kuna ko kams ang ngau si khai ya fir honor ti ka hising agya kams ya malich ngi chig ge ko tak tak tesin randi ay malich ngi sai sian Ruth Solomon yang hegi wa metro police ang ko hana ko giang ya taki halman ngang ka yi agi ta chuke un ang ngavi ko makik gan ka he ku ngi yi de ge chuke wana to cha yang hegen u kha ya n khamsung aga ngau si sing agi ge ge sing to ya ng aya ng ka he sing ge ge wana khai ge to cha yang aya ng wam chang hum yi ya fai firi ai fasi de gam cha wala divit de ge wa sejeri khamja de ge sa Dan kami ya kuda mui ke SKFM.

0: fifire amago 6 minute dinge hwa te tlo den u tsamga ya hwa te u jaoshi bori go te ki go tsotek e ja konsa ba bra ga go itse ka xk fm khorena ta ke ke to to se bori go ki to sa cham re vete moyo no ti marats berago
1: kim ja wala ke tik de ya waling ke 6 minute ngam lik tonga sibiri sorry fayfiri tam cha wala ngam cha ki chim gam cha program yang higia wa bergu ai wa ki wali m tati khacha sangya ka program ya sigam ngam ki awa mi revertin moyo ki chim ki marit sumbere khon
0: ti ya boriji a te ai ku chwa gwe tam ha te kwang ji nga jun ga ki dita ce ho fo cap start ci di a ni khama de vie ke si khuri we ki ye kha gwe president sara ramaphosa m question a ka he go jao si parlamente si u komitie hamburga si sa dati siwe engo ke itkhae ga iti kwe kima te komo go ha si no presidente mbere wa he go ngwe de si dosit Afrika e ngu Afrika unji go jarot ae tswa a go kwere go go chunye kwa de ti bori di shuri ete ji ama te komo go ha si no deise de ka si di kwe a ka fie di permete ya mangao ki kwa karai a go aho di kwe sena di metro he wo di se sa go sinu go o muteto mbapira tso hambe tango ka kwa kwen a ana hiya ma tati aho di adam tsama se isire tsuwa di kwa habori kwa kheri yu tsuwa kara se isire tsu kwe kamnu kwe dambori ete a tsam shika kaya ku tsuwa kwe
1: kim je gya sa chim je program yang he gya uwa bergu awa ge kalakam ka anki ngkan chinga chig game ha utwan ofuin de gen un cup stadium akuna agya khamsun wan tinka khwe ke vegan angya chigri ka higian un ya de president serum pojan ke tisa ka chigri gen hoti sa sang adivi hun thakam kham go un anwa gan ke vi koma ka higi gen un parlamentere ai vi koma ka gani khunan presidency khawit tamani giya kham kham go sun wan khalman ga sit africa ai gani khuna ka higi wa tinka khwe ke africa ya chongon ta program ang hufasin tikwa krisi ati gigile gole kama kwika stola ng yangi awas pa yaza ay gani kuna yang higien ng kano ng ki gani kuna wachik gigi awa manga ng ki tisa ka ang hi tik gigi tuki tisa uka ay hikwa ki o ka ay ki gani kuna kwa ng kan kuli man ng singi akamsunga metro yin ay gani kuna ka ang higia un akama kwa ngawa tuitui ki tikwa yin higi kula kano ka ang higi tuki tisa uwa chika ng takim cawala diwicik digi awa sezirik hamja didagi asang humi ya kwe damwiki SKFM.

seis ire tamaha exka FMK bamraha ho in e karadwe keke tenyo kaha ti marits bere ho bore shura materam mushupi e ka taki tesi madlanga komisi e kisite ko te mushupi e ko shure inye ko 15 million rand di diamande a khana cha hita ho e ko kiamwa ho itam a ha ho ita ko operasi polisa na no polisa ndimbornga sesa ko direktorat na albertiki e kruleni ki te konam Mushupe ka Johannesburg ke metropolis asie jawa kwe no ae wesen kwa hii kwa raho yi mkini pa o ma ekuruleni metropolis ana uma Julius Mkwanazi msem. Madanga komisi ke ike anjite kushwere isi no kahenu Mkwanazi kwa kakere kare amboronga e no kwa raho yi EMPD koma Adrian McKenzie tahonu kete he EMPD kwe a Kersa Stolz ngo amboronga e kitama no ti taku isi na himu. Burgemeester Akouga Municipaliteit is de Ooskapoki Hatting Bornman Akaratamunga Kwen A Ina Sha Chauta Go Twe Twe G Khom Karabuga Isika Jeffries Bay Gite Tikim Nihan Sesta Hakwe Aho Sena Ting Go Tako Te Tika Twe Twe A Ocean V Gite Tikim Tam Di Kwe A Tau E Awo Tino Tia Di Stora A Go Komi Ko Hojit Kwa Te Dweni Ti Nungin Kwen Amanda Hak Isika Humans Dorpo Si Di Hofok E Gite Gwim Polisa na atlu ama charo na huita anga osinja angwara ta tete. Dri dimboronga kwe khoi ku kewa huita tau ku akumwa ting amki Malmesbury ki veska poki nge tingu esikim. Tam di kwe o tinu dri akumwa ting tau ku si chuching grupo aku amki kumwa tisikim. Na polisa kwe yama kwe a Andre Trout nga disini spier dera a nge chuching grupo mboronga jese sa atlu a go khomkara se sa ati ka ni khwe kwa kuri FFN 20 na kinyam na yana der ta ga si ku to ho wi tim khwe kwa dum khama vike ki malmes biri si do fo ka ik si te gwe mboronga e u kai gwe khwe di tsu a no tsu mo sa hi di akim porisi u khirwem fo di khwe a fesu ku ka kap sa skir e landi ja ho se na da o mo teto ha ba pira tsu hambe di perlemon a wo o itakim 400 di perlemon a sere kung kaino 80 desa na randi kwa o di ang kwe kwa ki woitam. Kuya ma di kwe kap statisi metropolitan a Ruth Solomons ma di kwa no hana tue kwe a karata tam di hutu ni kwa ma ka ngu aho jing edita te ta ka ku a hutu sa a mu a ko tlain ka ko gyawi ta ka ngu wo sena ta aho jim. A tam ka di a ngu a perlemon ho a ga o jinja ngu ho sena ti am. Seis iribori kwedam kusi ukhiri okhae ahe, khamana hatu bori ete keke gu XK FMK, tame u kwamana ak iriet amakuyomu.

7 tako se sen fier tega ga minute ke gwa o norten 709 xka fm ski program nyam se na gwa ta 20 ngete o kanawe ka sen sure di kungwa di anenza hat ka iku he kungwa te sure kore se na go sa yete tso se kona a ski te tenu anango ava si ya ko gana go di tsheka kara ko a sure nyama go tse ke he tsam sure ke he kungwa go te ta go ju anisi za program ki te kom tate

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka enga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasike mkwaka Mandela haukhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwusu muka hanati twai e mkao oti twai e kula tiki ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani koyo ya kaitani henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a kajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku ke ke ya wa tamna la tam wisi se muku uhama Madela kam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngwa ngi simuka atika ke akwana hege ka tike ga hege ka tike kula ya ke ngobi tikwa tri tikwa ke South Africa hege ngole ni wishes ya ke ngotswa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jakte ke the exka FM ki dom ma kwa de ma kwena uma platform den ni ona tensiva
2: o da hola nyega FM

exka if kawa wala nga we pang tan kuchu au nga program ko sa kuchu si ka ke radu ke kawa tu ka kai si pang ko si dagim to to kwe a nga ka wala nga ko sa kuchu si ka ke radu ko si dagi wala nga chichan tan ko nga kama kwe ale kwa program nga wa to to kwe nga wala nga wa ang kwe sa kuchu si ka nga ka ke radu kwe nga dagi kanusim to to kwe a ngoi ka wa lang chi cha ng ku sa ge ma jwe khamo ge bung ga ke yu ji che ge ku ma sang ngo la kya ko ko mang a de ji ge me ta ga ni ku na a de ji ge ku in a de ji ge ngo lu ju ng hum gang he m ten gu chu au ngo la ngo wa ng ku sa gu se ka ge wo la ngo m ten chu ngo gu sa gu se ka ge ra do a gu se de ka wa di 17 dem gu chu wa ke july 2010 says in 20 kham kuchwa da sa guji se ka ke radu ke ma jwe kham ko bunga ke iwi se ke kum se ngo wala ka ko kum a de ji ke ngol jo ngum ko sim ngai ke ya si kam ngoi ke wala ngum ma wa jet man style o manual a de ke ngun ko si awa 12 vire

exco if em kawa wala ngwe mtani kuchu awngwa programa ngusa de kawa navigate chuang ta pangwa agusi de kinchima wala ngachi changke navigate chuang akwanga a ta ke mtani kuchu awngwa wala ngwa ki kawa ne khai kam erv minute ta mase de wala ngachi changke kawa jela thomo goim ko se de ga chi chikang e ake wa clinic ki o ga nyi ake u sibitali o ka nyua ke wa ptiki pangwa bangi de ka chi chikang ka nyua we ngi pangwa bangi de ka we ake u zela ka atrin tutu akama ke jela sin chinga pangwa bangi de khok man ka ko atrin du bita u zela ka ko se de ka hi ka wa chi nga e ngale ngoi ko se de ka wa chi ke ko a chi ya su su mu ku ta pangwa bangi de ka ka ka chi ya su su mu ku pangwa ba ku sin de ka kha sin ni gi ya chu na ta man ho sin ai ngale ngoi ko se de ke su wa kom de ka chi chi ka se ka da tam tin jela pangwa ba kama ke jela si khoban ko den du ta uzelaga wajike mtan chongwa lang ngwa ngwe sa go sike mong ma so den du ta ngwa o lang

exka fm ka wa olengo em tene kuchu aungo program ko sauji se ka ge radho ta go si de ka wa ola kwande ge freid ta kha ta ma si de ka wa res ta ge bolang ji chang ke khasine ke chukuna pangna ba man ho sa tam tene na si de ge sai suna kom de ka wa ola engo de ka ka thamo go de pangna ba go sim de ge khasine yi ko ng thamo go se ka no se angwe kam da sim khale ning wa ge clinic ta ka tena wa chukuna kana wuzi se anu kam da sing aman ko se ma se de ka ba kum sen ba kai panga ba ge ku la kan wuse a wa panga ba chukuna akwe singa o kan wuse akwe ku inga ba wa ji ge ma unga ba wala ka ke na ve ke chwa ngu ko sa ku ji se ka ke radu ke ma unga ma so tan du ta unga ba o la

kawa wala ngo e pango mtani kuchu au ngo prokharma ko sa uji se ka ke rado ke kawa tu ka khai se pango ko si de wala ngaji chang tenu ko ma thamu ko ale kwa prokharma ngo ke ma si de wala ngo e mtani chong ngo ko nga de kawa khasulen wala ta pango ko si de wala ngaji chang tenu ko ma thamu ko kwe sindagi wola kwa de kwang khan go si pa gi 13 minute mu kwe ta ngo le ngi ten khosi ta ngo sa ka u si ga ko ta ki pro kham ngo kon na ki wola ngo ta chong ngo ki ma ngo ma so ten du ta ngo wola

kawa ulang ngoi pangom tani kuchu aung ngawulang kwa nga tige let it rain wachige maso kwa nga ta akwe alikwa purukham mtutu kwe nga ka ulang chichang kwa sakujiche ka ke radu ke kabaya tuwa kai se pangawa akwe kai kwa radu ke numuru ya wane ten sieva pen neha FM mtutu kwe aung ngawulang ngawa hankwe sakujiche ka ke ulang chichang kwa nga ta kwen haida ke kwang kawa kwang khangu supa ke ach minute mo ta ngo le ngui ye ten ku hm a chitte ba hm ku sa de ge wo lang ji chan ten ku ma to mo ali kwa pro kham no hm tu tu ku ye ma ta ya wo lang ngo ku sa de ma si de ka u a kha su len wo la hm ku ye ta ngo le ngui ten ho chitte ba ku de ka u a crime ke safety hm ku sa chi ma safety ke wo lang ji cha kwa nga ta ka we tu a kai se pang ma ku ye kai kwa ra du ke numuru ya wone ten seva pen neha FM ngam tutukwe aungwa la ngwa ngwe sakwe jisige maungwa maso tendu ita ungwa ba olang

exka if em kawa ola nqa phangom tene kuchu awnga program go sa kuje se ka ke radu ke kawe atu ka khai se phangom ko khai kwa radu ke numru ya one ten seva pen ne kha fm anum tu tu kwe awnga ola nqa ngo sa kuje se ka ke radu ke kawe atu ka khai se phangom go se de ola kwa de ka wa ma se de ke safety ka wa chim ngau tu le phangom go se mana kwam ko ngai de khachen ge chukuna o ma sin de ge dibe ge chukuna da pangma ba atwi se ko sing atwi ko safety wa ji ge kam tu tu ko ngo la ngwa ang ko se ko sing de ka na ve ke chuan da pangma ko si de chi ma a na ve ge ge wa la ma chi cha ko nga ge mo ngo ma so ten du ta ngo ba o lang

X ka FM ka wa wala ngwe mtane ku chu au ngwa program ko se uji se ka ke radu ma si de ke ka wa ka no si se a ku si de ke safety ka wa jing ngwa du le ke ko ma sin de be ka ni kuna a ku ngai de ke de be ka ni kuna pa ngwa ku si de ke ka wa chi ke a ka pa ngwa ba ku sin ngai de ke ka wa a ku la ku lum chu ma a sin a tam ku ngai de yung ga ka wa jing ngwa du le pa ngwa ba ka wa chi ge ku chu ngul ngue wa chi ge ka em ten chung ku kwe au ngo lang ng kwe sa ko ji se ma si de ka wa na vi ki chu ang ta wo lang ji chang ten ku che lo thum ale ko pro kham ngo m tu tu kwe ngo ka ya wo lang ji chang ko sa ko ji se ka ge ra du ke ka ba tu ka khai se pang wa kwe khai ku ra du ke ni mu ru ya wo ne ten se va pen ne kha fm ma m tu tu kwe au ngo wa lang ngo ng kwe sa ko ji se ma si de kwang khang ngo su pa ki Achen di harta khamanite mong ka ngol ngui de ten hu a chitaba ngue sa ku ji se ke mong ma so ten wi dong ba o lang

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wangesimuka ya ngegulika chiyulo hege ya wabaya ewa mwenyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasi kini mkwaka Mandela khawkhale ya kula mutena namchika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosimu ka hanati twa ie mkao oti twa ie kula tike ikwa wana oia wahutu chika la wakange e mkelongesa mubaya Mandela kanilika nma Divi Nelson Mandela ke kauka eya ke hana ege tika eya ke otabunga yegi angole ng tike ya sila puli nga katene koyo ya kakang henga oke spiritu ya eya wa damuhan nanteke tatama diba jutao a tajua tage pandu kakage tike e hege tipange ngauka ake panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene tiku ke kula yule akin to nga tamna ya puli nga muku ngeke ya wa tamna la tamu wisise muku uhama Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke mungawi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole nguisi zi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jack Tete Exka FMK Domma kwa de makwena uma platform den yi Onatensiva
4: Oe dafona nyecha FMK

ekskawa ulangoi pangom tenu kuchu aung program ang kuchu kuchu si ka ki radu ki kawa tu ka kai si pangu kusa kawa si kang kong ka ki radu ki masid ki ulang jichang tenu kuchu ng kamo kali kuwa program nito tu kuwa ng kaya ulang jichang kusa kuchu si kaya da ang kuchu de kawa tu kai si tenu kuchu aung ulang ngawa ang kuwa kawa si ka ki program ng kong kaya da kawa tu kai si pangom tenu kuchu aung ngawa ang kuwa jima ka ki ulang ngawa kong kaya kuwa si de kalu si kawa tu kai si tenu chong ngawa ulang jichang kuwa ki maung ngawa so tenu tu ngawa ulang

ekskawa wolangwa mtana kuchu aunwa program ko sewuji se ka ke rado ke kabe tu ka khai se pangwa ko e khai kwa rado ke numuru ya one ten seva pen neha fm man tu tu ko e aunwa wolangwa ang ko e sa ko ji se ka ke program ko nga ta ko se de kabe tu ka khai se pangwa ko e khai kwa rado ke numuru ya one ten seva pen neha fm man tu tu ko e aunwa wolangwa ang ko e sa ko ji se ka ke a program ngaw konga ke kabe tu khai se pang ngaw ko e khai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen neha fm manum tu tu ko ya ngaw la ngaw ngo e sa chi ma ka ke a wala ngaw konga ko e sin de ke kwang khang go se pang ke kabe tu khai se pang ngaw ko e khai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen neha fm ta ma se de kwang ka u a ma se de ke wala ngaw ji chan ten ngo ngaw ta ma ko e da kan se pang ngaw ka wa tu khai se tu tu ko e a ngaw ka wala ngaw ji chan ke ma ngaw ma so ten du tong ngaw wala ngaw

x ka f m ka wa olang ngay pangom tano kuchu ang program ang gusto uji si ka ke rado ke kaya tu ka kay si pangom ko e kay ko rado ke numero yung wani tin siya pen neha f m ke maungo maso tano ito ang olang

programme ko sewuji sigi kwan kan go sipage 5 minute mo tanga ba wala wa tol fere wa sigi mtun chongo wala ko sewuji che ka ke radu ke ka ba wala ngo mtun chongo ke ma joy kama go bunga ke iwiji che ke kumachan ngo ba wala kya kokomang ati jiki meta gani kuna ati jiki kwing ati jiki ngole juan chungwe mtun chongo ba osimai ke jetman style of manual manu da bungu se on tutulo sila